0: 92.7 Thunder FM kagayan di oras ni 93.7 Thunder FM kinon. That's ooh la la. Baby Dolls for you at 8:14. That was brought to you by Thanks at Hot Dog. Bigati sa lasa, swag sa bulisa. Magandang umaga po. Sweethearts, last hour ng ating program in this very beautiful, exciting day. Talaga ba exciting day, ano? Sweldo eh. Exciting para sa lahat ng mga susweldo. Sa mga wala naman, eh,
1: normal day.
0: Magandang morning po, Jason Steele, para manning the show and giving you the hints until 9 o'clock. Uy, kumusta? Ano na, sweetheart? Ano nang balita dyan sa bahay mo? Ha? Nagbata na batanan? Oh, gising na ba lahat? Hindi pa. Oh, sige, gisingin mo na yung mga dapat gisingin dyan. Lalo-lalo na yung mga may pasok, ha? Sa eskwela ba yan o sa trabaho? Uy, alas 8 na. Naunsa ba? Okay, shoutout natin yung mga sumusunod. Don Castaxi na ikinig sa atin. Ano to? Lahat ng Grab Taxi in CDO. Magandang umaga daw. Yeah, good morning din. Okay, HBGJ, thank you so much for listening. Ito magandang umaga, Roxanne Mancha, Wilmang Sorno, Lorimer Sakalang, Candy Ato, Mercy Diamond Sueto, Nino and Sabal Bagtong, Marisa Duroin, Leila Raz, Leila, ano to, Lilia Sususco, Lorna Bisman.

0: Nos kay Manner Dismo Samuel Musqueta, magandang umaga. Charo Tumalaga, ng Paramag, magandang umaga. Marilyn Gonzalez at BBQ Family, thank you sa inyong pagpaminaw. Mga taga Serenity, si Serenity, ano ba to? Lugar ba to o tao to? Serenity of Dampil, Ipunan. At tagang salamat, shoutout Clement, kay Irish, and kay Kong Kong. Mayang buntag, tagang salamat ha. Kamusta mo niya? Ayos lang? Mga taga-Totski, Carwas, Kibawi, magandang umaga ng kina Kathleen, Gadate, Janice, Jaylon, Liberson, Edraline. May buntag! Tagang salamat. 8:16 on the clock. Sandali lamang ha, magbabalik pa tayo with more. Konting paalala lamang, patanastas lamang. Magbabalik pa tayo siyempre. At dami-daming hits pang sa inyo. What a sweep up ahead. Kaya naman, sweetheart, panayon lang sa pagpaminaw ha! Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard ko.
1: 93.7. This is Hard FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas na walay proteksyon, mamahimong murisulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM, Kaganda Oro City, 93.7 Hard FM, Bukidnon. Saksihan lang at December Avenue. That's almost brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Magandang umaga kay Mami Marilyn Gonzalez. Oh. Happy morning sa lahat ng mga kapitbahay daw niya na naka-Hard FM din palagi. Kasali na rin yung mga friends niya sa may kamamanan. Ang kanyang newly found friends. Ayan o. Pero magandang umaga. At sa siyempre sa mga karabing elbows natin dyan. Kina Lola Amy, kina Miles Malumadres, magandang umaga. Maraming salamat ha. Si Ate Fel, magandang umaga rin. All the way from La Pasan. Ayan. Thank you so much for always listening. Eto, magandang umaga. May kinig sa atin ng Green GSM Taxi. Wala naman pangalan. Lagay mong pangalan. Ayan. Isali mo na yung pangalan mo. O, yung kompleto mo pangalan, lagay mo ha. Para maisali ka namin sa raffle ng bugas at groceries. Tapos sabihan mo na rin, yung mga natitira pa mga Green GSM Taxi o, na mag-Heart FM din. Diba? Para naman, o, maisali din natin sila sa raffle ng bugas at groceries. Gets? Gets? Eto muna! Oras natin, alas 8:30 na nagmamadaling umaga. Aba, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa ninyo natin, HPG Noel, kumpati Arancon ng Heart Taxi. Noel, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason Steele. Magandang umaga, Sid Hart. Yung mga galing sa Bulwa Terminal, may kaluwagan po yung palibot ng Bulwa Terminal. At palabas tayo ng CM Recto, Kauswagan Highway, maluwag. Tapanggo lang sa traffic light dito sa may bandang papasok ng Marcos Bridge. Paglagpas naman ng Marcos Bridge, katamtaman hanggat sa maluwag yung kalsada ay yung tulay. Lalagpas tayo ng Likuan, Corrales, Ospina, may kaluwagan. Tapanggo lang po.
0: Ayos! Sige! Brief and sweet. Maraming salamat ha sa iyong report, HPG Noel. Kumbati Arancon ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kalsadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel. Kumbati Arancon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay! Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM ke gaya de aur seri 93.7 Thunder FM ke no and it's Dua Lipa for you with training season at 8:45. That song ang oras yan hatid sa atin ng Playtime Entertainment Born for Happiness. Isang good morning rapper tang si Analo. Si ano, Vincent Octubre, nanalo ka. Vincent Octubre, nakadaog kang bugas ha. At saka groceries, pumunta ka dito. Mag-claim ka ng bugas at groceries, siya pumunta ka, magdala kang ID. Demsoy Robles, magandang umaga brother. Thank you sa inyo ang pagpaminaw. Oras ha, para mabigay naman tayo ng bugas at groceries. Second winner na to, Oroleta. Pili na kung saan area tayo bubunot ng ating second winner. Ang aming studio na sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay sa West City Central School. Oops! Oy! Nihunong sa lapasan. O mga taga-lapasan, paminaw, nasan yung drop box ng lapasan? Buno tayong isa ha? Ang nakasulat ay Barangay Lapasan. Yun lang nakasulat eh. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula sa Barangay Lapasan, Dave Valenzuela. Dave Valenzuela, congratulations! Nakadaog ka! Dali, Dave! Pumunta ka dito, magdala kang ID ha. Dito na, pumunta ka dito sa may Carmen Ilaya, Pamenta Boulevard. Alright? Hulat minimo. Kaya din si Vincent Octubre, yung ating first winner kanina, driver ng Raptor Taxi. Kaya pumunta ka rin dito, magdala ka ng valid ID. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:47, on for a break. Babalik tayo, uli mga minuto ng ating program. Sweet Arts! Stand by.
1: 93.7 Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Buginoon. That's a forum space for you with Gabi Sando at 3 more minutes before 9 o'clock. Tumabol pa yung mga nagtatanong, paano po mag-join sa raffle ninyo? New listener po kasi. Sangyari ba kayo dyan sa may ipunan? Dumada ako po dyan. Hintayin nyo lamang po yung aming roving team kasi pumupunta po sa lahat ng mga area yan. Hindi pa man nakakarating dyan sa inyong mga lugar, pero sigurado ako mapupuntahan po kayo ng ating roving team. Napatala, kung ikaw naman ay driver, taxi ka ba? Kung ano man yan. Basta priority natin yung mga lalo-lalo yung mga taxi. Ano? Basta mayroon kang radyo. Driver ka. Namamasada at nagbibiyahe. Gagawin mo lamang eh. I-text mo lamang iyong kompletong pangalan at pangalan ng iyong taxi. Okay, di kaya pangalan ng iyong bus o pangalan ng iyong rela. Yung mga ganun tipo. Para maisali po namin kayo sa raffle ng ating The Price is Rise Overload na mananalo po ng bugas at grocery. So on that note, magpapaalam na ako. Maraming salamat. I'll be giving away sa ating mga love songs kasi kasama naman si Dr. Hard at si George. Siyempre pa, I'll be seeing you guys again. Mamayang hapon para po sa aking rebound. Alas 3 hanggang alas 5. Huwag niyo po kalilimutan, i-follow ako sa aking Facebook page, sa aking Facebook page. Jason Space Hard FM. Maraming salamat. Of course, my name is Jason Steele na nagsasabing napakabilis ang panahon ngayon, ano? Dati, July, August, ngayon September na. Eh kayo nga, dati kayo pa, ngayon wala na. Parang nung last week, kayo lang. Pero ngayon, dili na. Ano si laing gigugma. Padayon sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inaprubahan ng Senado sa ikatlong pagbasa sa botong 1350 ang Senate Bill No. 2387 na magtatakda sa limang taong termino ng opisyal na barangay at sangguniang kabataan o SK. Dahil sa naturang panukala, batas na inihain ni Senator Francis Cheese Escudero na magkakaroon ng bagong electoral cycle at magresulta ito sa pagpapaliban ng nakatagdasan ng barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre taong 2026 patungong Nobyembre taong 2028. Ayon kay Escudero, layunin ng panukala na magkaroon ng mas tiyak at maayos na sistema sa lokal na pamahalaan upang maiwasan ang paulit-ulit na pagpaliban ng halalan tuwing magkakasabay ito sa pambansang butuhan. Subalit tinutulan ito ng ilang senador tulad ni Senator Tito Soto at Joel Villanueva na nagigiit na ang muling pagpapaliban ng PSKE ay maaaring lumabag sa saligang batas at mag-aksaya sa halos 8 billion pesos na naitalang gastos ng COMELEC para sa paghahanda sa halalan ngayong taon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro in 93.7 Heart FM Bukidnon 9:31 At ang oras na yan ay atid po sa atin ng EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hello, manog breakfast. I know you're loving the love songs here and we're gonna be together. That's right, till 11 o'clock while you guys are busy cleaning house, doing some chores and some schoolworks maybe in preparation for the comeback. Alam ko, busy. Oo, yung ating mga estudyante ngayon eh. Malapit na ang maliligayang araw. Malapit na matapos. Oh, back to school na, no? Oh, sa yung ilan, ang alam ko, on the 16th, they'll be back. Or tomorrow. Pero di ko alam, yung iba next week. Oh, basta. You guys take care and you guys always focus on your studies from your Ate George, okay? Oh, dapat lang kasi si Mommy at Daddy, hindi basta-basta yung effort. Diba? In making sure and providing you. You know, to make sure na nakakapag-aral tayo. Kaya, let's go. Ito yung question of the heart natin, ha? O, sa mga hindi pa, or ngayon pa lang naka-tune in. Ano nga ba para sa inyo ang mas importante? I'm letting you choose between the two. Trust or communication? This is regarding sa relationship, ha? Sige, basa tayo ng inyong mga thoughts. Hi to 1404. Uy, good morning, George. Ate Miriam. Good morning, Ate Miriam. Mula dyan sa Kauswagan, Miriam Acera. Ito naman sa ating ano ha, dito sa ating Facebook post, I can see that we are getting some thoughts now. Sabi ni Rich Wistalaid Manto. Trust ka na mapalit sa butika. Lako ko andito si Dr. Hart. Alam ko na yung ibig mong sabi. Good morning. Also, hi to Ati Mom Joan. Mom Joan Ranara. Good morning. Communication naman para sa kanya. Thank you po. Shout out ka din natin. Yung mga sweethearts natin. Dyan sa Gospel and Psalms Hardware. For me, sabi nila ha, pakinggan natin to. Sabi nila trust. Because even without communication, if you trust someone, their relationship will long last. Importante kasi may tiwala ka. Kasi if may tiwala ka, kahit di mo kausap, I mean LDR, andyan pa rin ang relasyon ninyo na mas tumitibay. Kasi wala kang pangamba. Kasi may tiwala kayo sa isa't isa. Yun. Shout out. Uy, maraming salamat ha for always tuning in. Dagan tagpa construct diri barato kaayo. Uy, dyan sa may Gospel and Psalms Hardware. Maraming salamat. O, puntahan niyo ha. Sige. Baka naman, gusto ninyo, mag-ano tayo dito. Plug natin yan, gusto nyo. Sige, mag-usap tayo. Magandang umaga po ha. Sige, let's talk about our question of the heart and all your shoutouts and requests. Do not be shy and texting me sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin ha, huwag kalilimutan. Follow, like, and share, comment, and message us at Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 9:34. Well, I got something from Eric Clapton and many more after this break. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng Fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. A minute to go before we hit 11 o'clock and unsa man gyud sabihin mo na kasi. Communication. Oo, nako. Alam nyo, naiintindihan naman natin na meron tinatawag na white lies wherein we try to, diba, parang hide some things para hindi masaktan yung taong minamahal natin or mga taong minamahal natin. Pero remember, at the end of the day, no man is an island. At kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong para hindi ka malunod sa buhay. Kaya nga tayo andito eh, para magtulungan, di ba? You know, asking for help does not make you less of a person. Tama? Oh, dapat kung may iniinda kang alalahanin, i-share mo sa partner mo. Doon nabibuild ang trust. Para sa akin, ganun. Ganun ang trust. That's how it works. Hindi yung isang trust. Delikado yun. Oh. 9947, good day po para sa akin. Pareho pong mahalaga ang trust at communication. Kasi kahit na may trust ka, kung wala ka namang maayos na komunikasyon, parang baliwala rin ang isang relasyon. Kasi through communication mo, lagi maipapaabot ang nararamdaman mo. Ganun din naman kung may komunikasyon, pero wala namang trust. Magulo din ang isang relasyon. Kasi puro ka overthink, oh, di ba? Yun, that's what really makes you stress, yung overthink. And I do understand that being an overthinker myself. Pero, you know, the way you handle things makes you know, the best version of yourself. Dapat, unahin mong isipin yung benefit mo, what else you can do. Hindi yung sa mga bagay na hindi mo nakokontrol. Di ba, may ano yan, may prayer dyan eh. The serenity, di ba? The prayer of serenity na kung hindi ko man ito makontrol, may mga bagay na pwede akong gawin. Tama? Tama. Amen. 3002 para sa akin, both the trust at communication ay hindi pwedeng maghiwalay. Para silang dalawang gulong ng bisikleta. Pero kung kailangan pumili kung alin ang dapat maging pundasyon, trust ang mas nangingibabaw. Why trust? Walang saysay ang magandang pag-uusap kung wala kayong tiwala sa isa't isa. Pero hindi nyo rin maipapatibay ang tiwala kung hindi kayo marunong mag-usap. Sa madaling salita, communication is the tool, but trust is the goal. Gusto ko yun. I like that. Good morning, Heart FM. Good morning to you too. Oh, sino ba to? Hanapin ko yung pangalan na. Oh, sige, sige. Thank you, ha. Also, hi, ito, 0159, mga staff and crew ng Eden Solis, dyan sa may Indahang, sina Eden, resto manager, Mr. J.M. Bonalos. Sa kanyang beloved fiancé na si Miss Joy Escobedo, to Juleska Estano, Enad Estano, Lingards, si Wongski, and finally Mr. Donska Danlag. Thank you po. Ayan, coming from Tibas, the Damon Cagadas, mula dyan sa Indahag. At mula naman sa Chinkiti, sina Miss Jane, Miss Jijelo, Miss Jenny, Miss Jensky. Also to Mr. Eric Poblete, Mr. Felvin Galos, Mr. Donka Danlag. Ayun. Uy, don't dong me. Thank you. At, oh, si Mr. Max, ano ba to? Donka Danlag. Okay. Mr. Cheg Vice La Chica. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang sarap ng ating usapan. Ang sarap ninyong kasama talaga, lagi, sweethearts. Kaya maraming salamat. I'll be turning you over to Harvey Stone as he will be having his heartbeats 11 to 1. And you know that I'll be back alauna hanggang alas 3 para naman sa programang Dear Heart. O siya, spread love and virus ha. And be kind in all days and in always. Yan ang lagi kong paalala para masarap ang buhay. This has been George. And you know, it's Christmas time. Let me leave you a song, a Christmas song. cover of the Bloomfields.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Wala na makakapigil talaga sa Pasko. Kaya naman, eto na para sa inyo. Manatili nakatutok sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Co. Bye! Take care. See you later. Mwah.

0: Bukidnon.
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:35 ang oras natin, sweethearts. Tantrick brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy Tuesday! Martes na! Araw ng mga sounds like Marites. Tama ba? Oh, sana. Hindi tama. Anyway, patuloy na naman tayo sa ating mga magagandang music hanggang alauna. Of course, ito po yung programa na kasakasama nyo tuwing lunchtime. Yung mga kumakain na dyan, happy happy eating ha. Happy happy lafangan, especially yung mga nasa karinderya lang ha. Nako, siksikan talaga. Especially kung mga masarap ang luto ni tatay at saka ni nanay, di ba? Iba talaga magluto yung mga nanay tatay natin. Oh, di ba? Happy happy listening po sa inyo. Basta lang magluto si nanay si tatay, ako nabantayan yun is kalas kay sangatanan og lamas. Oh, kasi diyan yung sikreto eh. Yung ano ba yung tawag diyan? Umami. No, oh, umami. Itulad natin ngayon. Nako, ang daming seasoning. Siguro mga tatlong seasoning, isang ulam na 'yan. Grabe. Oh, sobra masobraan yung rice natin ha. Anyway, speaking of rice, oh, mamaya mamimigay tayo ng bigas panglungag ha. Kaya makinig lang palagi dito sa ating mga programa sa Heart FM para at least pagka-draw ng ating The Price is Rice Overload, kung ikaw yung matawag, pwede mo nang kunin kaagad dito sa aming istasyon. Alright? Para po sa inyong mga pabate, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Magulat ko ha sa inyong mga pa-shoutout din ha. Alright? Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.

0: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:49 ang oras natin, sweethearts. Batiin natin ha yung mga kumakain ngayon dyan sa may Trisha ba yun? Scarlett Nicole Eatery. Happy, happy listening po sa inyo. And of course, dito din sa may Trisha Ann Eatery. Dyan po sa may Barangay Carmen. Yung mga suking-suki natin na mga kainan dito sa CDO ha. Ang ating BBQ family, happy, happy listening! Sa lahat ng mga kumakain dyan, masarap yung barbecue nila ha. Happy, happy listening sa inyo ha. Kay Lola Amy, of course, kay Miles, good morning. Mayong udto na day sa inyo, adya ha. And also kay Mommy Hassie, good morning. Mayong pagpaminaw din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may chums dito sa may Tumasako ha. Sa lahat ng mga staff nila dyan, happy, happy listening sa inyo. Ma'am Rose Baranda ng Shrimp Alley, mayong udto sa imo, ma'am. And also kay Sir Joven Raagas ng Barangay Bunbon, ang ating mga kaibigan dyan sa may Barangay Bunbon ha. Shout out po sa inyong lahat. And of course dyan sa may Raagas Beach Resort. Oh, happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Alas 11:50 na. I'll be back with the music from Ronan Keating. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Ipinakikilala, Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
7: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
9: The price is rice. Overload.
7: The price is rice. Overload.
10: Overload? Tama.
7: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
9: The price is rice. Overload.
7: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na.
9: The price is rice. Overload.
7: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
6: Heart FM's The Price is Rice Overload.
11: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
12: This is Heart 92.7, Cagayan

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Pinaigding ng Cagayan de Oro City Police Office ang seguridad sa 5,000 na lugar sa lungsod sa pamamagitan ng pagtalaga ng mga police personnel sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Kabilang sa mga lugar na sakop ng deployment ang Tuburan, Bisigan, Dunsulihon, Taglima at Tagpangi. Ayon kay Police Major Emelita Simon, tagapagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office, malaking hamon sa mga GIDA ang kakulangan sa access sa impormasyon at komunikasyon. Anya, mahalagang matiyak na nakakarating sa mga residente ang tamang impormasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng komunidad at pamahalaan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Nagang salamat ka makabuhay. Welcome sa atong tulumanon. Lainghug na nao sa batang panagkuyugan sud sa usa ka oras manambagta sa atong sender og mahibaw sa matagbutang atong isugutan later on. Welcome una sa tambagi ko, Lady Batut.

0: akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong tanan ako!
1: Dei ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan nga ang tugtaron wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakad ni. Ikaw, Dilo. Pakanunon ka man ini. Humaligid sila masuko nga dungag ka lang sa palamyunon o galastuhan din eh!
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos por Santo, mulihok ka malangunta o labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining baya. Kung magkakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo. Ngano bang ako na malanggit kanunay ang makita ninyo? Ngano? Mga santo ba mong tanan din eh? O ako lang ang bugtong sungayan ining baya? Sunungon ko'y noon ining baya? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka? Dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhiing akong bugtong, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Way ba yung ugma ang atong relasyon ko niingon niini?
2: Lana!
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
4: Siya si Sender,
5: Almel.
6: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
5: Almel.
6: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: ang pagpaminaw nimo sa atong tulumanon, dili sa ka makabuhay. Sa imong tulumanon, atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang

nagtatakot po akong sumangguni para sa aking sakit para magamot man lamang at ma-extend kahit napapaano ang aking buhay. Dahil na matuklasan ko po kasi ang aking sakit, sariling test ko lang ang ginawa ko. Kahit gaano pa ang aking pag-iwas, Lady Batod, pero mas lalo ho akong iginugupo ng aking sariling sakit. Kahit gaano pa ang pag-aasta kong okay lang ako, sadyang hindi nga talaga ako okay.

0: Ikaw na itunol ini kang Papa Sandro kasi. O baka, ikaw na mahibaw ini kung sa imong mapalit in kwarta.
1: 6,000 pesos? Kadako ba ini manoy? Di ka magikan ini nga, wa ka may trabaho.
0: Akong katapusang tinigom. Ay napangutan akong di nagikan. Kamu ni mahibaw, anak.
1: Manoy Almel.
0: Pasensya na mo. Wano ko'y laing katunol pa.
1: Ha? Manoy, may problema ka gyud bisan na saon mong tago. Oh, naaay. Nagluyak ka. Wa kay kadasig. Pero, di ka mo angkon. Di ka mo sulti. Basin ba may ikatabang minimo?
0: Wa kasi. Wa ka mo ikatabang.
1: Oh.
0: Wa.
1: Giyon sa muman sa pagsiguro.
0: Nasayod ko. Nahibaw ko.
1: So, may problema kag gidi ay nga dili mo lang gidisulti diri namo.
0: Oh. Ah,
1: imuming pamilya manoy. Di ka na hinuon mo salig namo nga makatabang mi sa kunon sa may gipasan mo karon.
0: Wa ka mo ikatabang. Kana ang sigurado. Oh.

0: Ito ka adlaw nga dili makapauli si Cassie din isabay.
1: Mao kay nga Almel, apo.
0: Asa man di ay siya? Lulubunjing.
1: Sa bukid nun ko, no? Mutambong sa haya sa iyang higala.
0: Haya?
1: O sa iyang mga suod, namatay ko, no?
0: Mao ba? Naunsa man di ay ang suod niyang higala? Unsa may namatyan?
1: Depression man ko, no?

noon ko lamang po unang narinig na may totoong namamatay dahil sa depresyon. Ang buong akala ko ay sabi-sabi lamang yon, pagiging eksahirado kahit na hindi naman totoo. Pero tunay pala. Isang patunay ang kaibigan ng aking kapatid na yon ang ikinasawi. Depresyon. Kung ano-anong sakit na lamang umano ang dumapo nang dahil sa depresyon. At ako, pakiwari ko Lady Batod sa paniniwala ko noon, depressed ako. Paano kung yun din ang kahihinatan ko dahil sa depression na iniinda ko? Paano? Iwala silang kaide-ideya sa aking pinagdadaanan. Mamamatay na lamang ba akong wala silang alam sa tunay at totoong dahilan?

0: Almel?
1: Oh.
0: Gaw?
1: Oh.
0: Naghilak ka, manggod. Nagbakho ka.
1: Waki. Uy, kaso. Okay ra ko.
0: Na? Kanarabang okay lang ko? Mauna ang nagunang bakak sa tanan, matod pa sa survey. Sunod ang I'm sorry di na kumuusab. O kanang I love you, mga bakak na. Mauna ito sa mga nagunang bakak sa tao. Sunod na anang to ang paingon ako, padulong nako, hapit ako, dili ko, wala ko tuyo ah. Uguban pa.
1: Waki.
0: Bitaw, Almilgaw. Ngano naghila ka man? Naunsa ka man?
1: Wala gikaso.
0: Madahan og way kaso nga naghila ka man? Kalain sa banang naghila ka nga wala igong hinungdan? Unsa man na tripping lang?
1: Kwan. Gimingaw lang ko.
0: Nilana?
1: Dili. Gimingaw ko ni...

0: Almel, anak. Pasaylo ako.
1: Pasandro.
0: Gisultihan ko ni Kasi sa manghud mo. Ngadako ang kasuko mo diri nako tungod sa nahitabon ni mama ninyo kani adto. Ha? Nahibaw ko. Dako ang saha nga nahimo ko ninyo og sa inyong inahan mismo. Pero gibasulan ko na ang tanan. Nakasabot ko kung hangtod karon ikaw labaw sa tanan, wa pa makapasaylo nako. Og tinghali, dili ko nimo mapasaylo bisan kanusa. Pa, pero gimahayan o gibasulan ko na ang tanang sayop nga akong nahimo sa pamilya. Pasaylo ako, Almel, anak.
1: Kang mama kaunta ang mga ipasaylo ba? Pero namatay na lang siyang wa ka makahimo, anak, di lima.
0: Og ka na ang labing sakit. Kay nakaamgo na lang ko dihang wa na siya.
1: Og dili ko nimo mabasol sa kayugot ko diyan nimo.
0: Unta mabasaylo mo ako, Almel, anak. Sa dili pa ko mamatay.
1: Ayaw ka balaka pa. Mauna pa ko nimong mupahuhay.
0: Unsa?
2: Kasad man ang inyong ano. Uy, matod ba nila no? Wala'y mas musakit pa sa pagbation sa ginikanan kanang ang ginikanan ang muhatod sa anak kadto sa lubnganan. Ay, naku. Ayaw ko mag-isip ng mga gato mga bagay. Ikaw talaga, Almel? Oo. Anyway, kung makabuhay unag, ikanuhog na pa lamang sa chapter 9 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Mupadayin ta sa unahan o niyang taod-taod kaya napaikatulog katapos ang tipaka human sa pipila ka mga painumdom. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwan pa premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong pa premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
7: Ako si Angel Amores.
8: Nagpuyo sa Tagum City, Davao del Norte.
9: There was a time na overfatigue ko. Kalintura, ubo, sipon, nawala ang panlasa, nawala ang panimhot, nahitabo gid na tanan sa kuha. Sa akong gibati, pagpaswab na ako, nag-COVID positive ko. Sa akong pagka-COVID positive, ang nakatabang sa kuha, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa sulod sa isolation center, nagka-take ako og 3 capsules every after 4 hours. Grabe ang kapaspas sa akong recovery. 7 days paggawas nako sa isolation center, mulag-walay nahitabok sa kuha.
10: Makabuhay!
2: Sama na sa gisulti ni Angel Amores, di ba? Ka makabuhay, di gidlalim nga ikaw tagboyan og sakit. Masa di mo na gusto, no? Pero, isa na ito kalikayan nga, kanabit ang atong ipanganda mga itong kaugalingon nga tingali, di ba, ka nang expose ka sa usaka lugar. Gawa ka may ibaw kung kinsa dahil na ay virus, na ay bacteria. Di ba? O may sakay ba rin kagsakyanan, ka ng pampubliko nga sakyanan, o may kaon ka sa usaka restaurant or karinderya, baka ha? O bisan asa kami adto, o bisan kinsa imong kauban, dili ka sure kung ikaw protektado ba, labi na ikaw kabalo ka nga ikaw guilty, kay wakay pagpakabana sa mga kaugalingon, wakay pagtagad ka na pagkumpiyansa na kaayo ka. O niya inigtakboy sa sakit, niya para sa anang kita, wakay tay kwarta, kita mga pobre bawal magkasakit anti. Angkol, ganun, mauna panilip na yun na itong kaugalingon, pero kaya na masakit na ta, di na ta makahinuklog mga kanang halak. Dungag-dungag manisa ko mga balayro no. Siyempre, kanang pagtakboy sa mga bacteria, virus o bisan unsa nga matang sa balatian, ka makabuhay, purag normal na malang. Ang di lang yun normal diha ang atong immune system nga dili nato. Kanang bitang panipangyusgan ba nga kanang mahimong himsog? Healthy nga kanang enough para mo batok sa bisan unsa nga mga bacteria o mga virus. Mauna nga, i-improve yun nato ang ato ang immune function. Ang functions ang immune system. Kay mauman na ang immune system ang atong sundalo sa atong lawas para awayon or batukan ang mga nagkadaiya nga mga balatian nga gusto mo takboy sa atong lawas. Syempre, unsaon man na, may usa sa mga daghang mga pamaagi para atong maboost ang atong immune system. Gikinahanglan nato ang vitamin B6. Ang vitamin B6 kamakabuhay usa na sa mga daghan ng mga ingredients nga naas ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Unsa man ang vitamin B6? Makapa-improve na sa function sa atong immune? Mubatok na sa anemia? Mubatok sa cardiovascular disease? And syempre, good source sa ang B6 para sa nindot nga function sa atong utok? Malikayan ang atong paglipong? Sa mga kababayenan ka ng mga premenstrual syndrome, ana, malikayan sab na kung naatay vitamin B6 sa atong body, ikaw di alabaw sa tanan ka makabuhay nga babae. Unya makapanindot sa mood. Unya usa pa sa makapanindot sa mood ka na mukaon kag saging everyday, bisag ka usa lang sa morning and the rest of your day. Huwag isugdan din mong adlaw nga nakasmile ka, good mood ka. Hangtod gamahuman ng adlaw, good mood na pag gihapon ka. So makapabetter sa atong mood ang vitamin B6. Yes, indeed. And syempre, makapahimsog sa atong mga mata, sa atong vision, sa atong mata, ang vitamin B6. Nauna nga, ang vitamin B6 guban pang mga ingredients nga giusa lamang sa usa ka kapsula, i-take na every day para protektado ka, shield na i-shield ang imong body. Mabisag unsa pa nga matang sa mga virus ug mga bacteria ang mutapon sa imong lawas or mga sakit ka, dili mo dugay, dili mo lamay, tungod kay himsog ang imuhang immune system. Kaya tungod kay everyday kang gainom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule nga naadihay daghang mga ingredients gagi usa lamang usan na diha ang bago ay lamang natong gisgutan ng vitamin B6 mo nang everyday na ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ako si Lady Batut.
11: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirarin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
12: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Mag-switch na gid ka, kamakabuhay, diba? Sa mong naandan nga kape, nga 3-in-1, nga lami kayo sa mong paminsar na nag-inom ni mo para bang ay mong cravings nga masatisfy yun. Pero, gusto lang kung mahibaw ka. Nga dili makaayos sa mong lawas ang 3-in-1 nga mong naandan nga kape. Again, katulad ang lagi kong sinasabi sa mga milabay nga mga episodes atong tuluman nun, kung asa tong lami, nadi ang sakit. Diba? Oo. Kana pagkaon nga lami, mitaw sila nga kana kumakaon kani kani pagkauna, kana wag cheat day ang tawag ana sa imo kay dili nimo na everyday nga ikonsumo kay nahibaw ka nga it's not good sa imong health o sa imong body. Pero sa kay mo cheat man kintay kay di na ko kinahanglan nga i-deprive nga kung gana ani niya kay dili man kinahanglan nga everyday mo tilaw-tilaw lang ko. Sabi nila in moderation. Pero nga nung mo ato pamadyataan ng in moderation nga ilang giing nga pwede magyod nga totally ato na nang i-stop kay mag-switch na ta sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1 kay walay mutukar nga bisan unsa nga balatian. Labi na kung ikaw acidic, dili mo saka imong acid, dili mo tukar, dili mahitabo ang acid reflux, dili manghaw imong kamot, dili ka magpalpite sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. And when we say 17-in-1 ka makabuhay, 17 ka mga ingredients giusa-usab di sa ato ang coffee mix nga EXL ng bonggang-bongga. O usa na sa 17 ka mga ingredients nga nadiha mo ang agaricus mushrooms. Siyempre, traditionally, gituhuan usab nga mu-fight, mu-batok ang agaricus mushroom gamit ang atong physical and emotional stress. Makasimulate po da sa atong immune system. Diba? Always na lang yun nga permig yung matakbilan ang immune system. Kaya mo alagin na atong sundalo sa atong lawas. Kaya kailan na atong pangalagaan. Kailan lang magpabiling nga himsog para mabatok sa bitsa nung mga bakterya o mga virus. So again, ang agaricus mushroom sab makasimulate sa atong immune system. Makapa-improve sa kalidad sa atong kinabuhi. Especially kung ikaw diabetison. Makapakunhod, makapaubos ay mong taas nga kolesterol ang agaricus mushrooms. Unya malikayan ang osteoporosis, ingon man peptic ulcer, kundo na tayo gina-intake ng agaricus mushrooms. Unya, makatreat usab ang agaricus mushroom kamakabuhay sa circulatory and digestive problems. Kung ikaw maglisod kag tunaw ano yung gipangkaon ng mga pagkaon, kana murag tagsar ka magpupo, kay kasagaran mang god duha nga to sa katulo ka beses magpupo sa suka adlaw ikaw kay murag ka duha sa usa ka semana Diyos ko dili maayo ang colon cancer good luck. So kinahanglan nga bongga og healthy atong digestive system. Kung nakay problema sa papanunaw, makatabang nimo ang agaricus mushrooms og maka-fight, makabatok sa bisan unsa nga klase sa cancer ang agaricus mushroom. Asa man na Lady Batod bakuha ng agaricus mushroom? Ang agaricus mushroom katulad na sinabi ko, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So kinala mo inom na ka sa ato ang 17-in-1 nga EXL Coffee Mix ng bonggang-bongga. Kay again, na-satisfy na imong craving sa pag-inom og kape, wapay mo tukar nga bisan sa nga balatian nga naa ni buwa karon, walay bawal, dili bawal nimo. Instead, makaayo pa nimo, makatabang para magpabiling kang himsog og basko. O kung naa balatian, inanay po nga mawagtang na sa imong sistema. Mao na nga inom na. Sama na ako, Lady Batod, sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Juan. Kape, nagawa sa native bottle corn. Arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Ako ang inyong lingkod,
3: Lady Batu.
2: O gano'n ay mag-ipaawat niya sumpay, kamakabuhay ang ikatulo katapos ang tipaka nga parte sa chapter 9 sa revelasyon sa itong sender nga si Almel ni Ana. Dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: natatakot na tatakot pa rin po akong sabihin sa lahat, sa aking pamilya, lalong-lalo na ang aking dinaramdam, ang aking sakit noon. Nahihiya ako, nangangamba at natatakot. Ayoko po kasing mapag-usapan yun. Natatakot akong harapin nang kasama sila ang tunay kong estado. Pero yun po ang aking plano, ang maibunyag sa kanila ang tunay at totoo. Ang aking sakit, natiyak kong yun din ang maghahatid sa aking libingan. Ganahan ko kay unang higayon nga may join ka namos panihapon, Manoy.
1: Kasi, nalipay ko kay nag-atubang kitang pamilya sa taladkananan ganiha. Salamat, Almel, apo.
2: Lami ang gilutong sud ani Waki. Walang kumipauhay sa kaon. Mauro na ang rason.
1: Dili tungod na mong imong pamilya. Rason nga miuyon ka makigdungan na mong kaon, anak.
2: Ang pagkaon ang rason, kana lang.
3: Dili baya maayo nga paundayunan mong imong kayugot sa imong dughan, Almel, gaw. Buhiin na ka ng kalagot o kasuko mo, gaw. Maunay makapaguba sa relasyon mo sa Ginoo.
2: Unsa?

0: Manoy, naa sila na, naa sa silong nagpaabot nimo.
1: Ako iyang tuyo.
0: Og masok anun.
1: Ha?
2: Almel!
1: Lana, ni aga. Salamat kayo. Lana! Gisag pa magkukuni mo.
2: Kuwang pa ka na. Sa dakong kadaot yung gibuhat mo na ako og sa tibuok kong pagkatao o kinabuhi!

sigurado nagulat po ako sa sampal na yun ni Lana. Hindi ko napaghandaan ang nag-aapoy na galit niya sa akin ng mga sandaling yun. Hindi ko po kasi inaasahan noon na ibubuhos niya sa bahay namin mismo ang dahilan ng kanyang puot. Sa kanalaman ng aking pamilya ang itinatago ko noon, Lady Badod. Naibunyag tuloy nang wala sa oras ang lahat ng dahil kay Lana. Dahil ang kinatatakutan kong masaklap na maaaring mangyari ay nagkatotoo. Opo, Lady Badod. Nahawaan ko nga siya sa aking sakit na itinatago ko sa lahat. At tunay at totoo, sinira ko po talaga ang lahat-lahat kay Lana.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibok ang chapter 9 sa revelasyon ni Almel. Watamiid gihapon dito ang tanan. Pero sa sunod nga episode sa atong tulumanon mo ang finale o ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel mo ng antabayanan o paminaw na ito ang tanan. Okay? Pero mamalik patataod-taod man sa pipila ka mga painumdom kaya itong hisgutan o lapitan ang atong nabati nga kinatibok ang chapter 9 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Engineer Jonathan Serundo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po kong simbahan sa Foursquare Gaspin Church sa Makupa Mungkayo. Ngatong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive o COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala namin sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig o naitambal. Pagkalaon ako sa tambal, multivitamin vitamins lang. Pasalamat ko sa mong kumpanya sa Nordico kay gitagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mura mong ginainom buntag o tuhapon. After 10 days na to, wala na may gibati. Pagawas na may swab test mi. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
6: Makabuhay
1: Nagang salamat, Engineer si Rondo, sa imuhang testimony. O God bless you always. And syempre ka makabuhay. Ayun, bonggang-bongga, diba? Kung everyday kita mo inom, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Kaya ko kay katabang, sa atong panlawas, kita perming baskog everyday. O makahuna-huna ta sa unsay angay. O makalihok ta permi. Produktibo ta sa atong adalo nga pagkinabuhi sa atong mga gimbuhaton. Sa panimalay o sa trabahoan, o misan asa kita adto. Ganon. Mao na nga, everyday gyud kang umuinom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus. Kay dagang kay ingredients nga giusa lang diha. Og naisgutan na nato ang uban pang mga ingredients nga giusa lang diha og dako kay taog daghang tag mga benepisyo nga makuha para sa atong health. Og usa na diha sa daghang mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule nga mao atong dietary supplement mao ang vitamin C. Naay vitamin C ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Dako kay katabang syempre ka makabuhay diba sa atong lawas ang vitamin C. Makatabang na makaproduce og collagen, L-carnitine, ug kanang neurotransmitters, ganon. Unya ang vitamin C, antioxidant usab ka makabuhay. So makatabang na para ma-remove or mawagtang, makuha, mawa ang mga wak nato gikinahanglan ng mga substances na mas nailhan nato as reactive oxidative species or ROS gikan sa ato ang lawas. Ang vitamin C usab ka makabuhay makatabang na para maabsorb sa atong lawas mismo ang iron. Ang vitamin C makapaboost sa atong immune system. Kadalihok na lang ginato og kadastorya, di ba, naagi immune system. Makinalatagaan na itong focus og pagtagad ng bonggang-bongga. Kay maulagi na ang atong sundalo sa atong lawas para mabatok sa mga nagkadaiyang mga virus og mga bakterya or bisan unsang mga matang sa mga sakit or mga balatian. Ang vitamin C ka makabuhay, makapa-enhance na. Makapadali sa pag-ayo sa ato ang mga samad. Wa lang po'y labot ng samad sa kasing-kasing tungod sa gugmang napakyas. Ay lang po itong i-api. Oo, pagdawat ang tambal adto kanang pagdawat sa realidad, ganun. Pero ang vitamin C, di ba, dagang kaikatabang sa atong lawas. Iaasa man ka mo tumaranak, kinalang yung usa-usaho nato na nga naamay ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule nga dagag ingredients o gamatang usa ka ingredients na katag mga benefits ng mga bonggang-bonggang nga makaayos atong lawas. Usa na ang vitamin C. Laban, inom na sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Matod pa nila ka makabuhay, dili maayo or dautan daw, no? Dili recommended nga magkumparata. Pero ipamugos na ako na karon. Ang uban na alay mga 5-in-1, 3-in-1, di pagid makaayo, ana. Dili man sa pagpangdaot pero realidad and real talk. Sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients, giusa lang. Asa pa makamangita ana sa ato alang EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag mutukar nga sakit, instead ka ng mga sakit nga imbis mutukar. Inanayon pagwagtang sa imong sistema, sa imong body, sa imong lawas ka makabuhay. Mao nang sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nindot kaayo. Imong lauman nga sa everyday nimo nga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makabatsyag jud ka nga kanamugaan ang imong paminsar, sa imong pamati, sa imong lawas. And syempre kanang imong mga balatian nga mang inanay nga mawagtang. Di ba po ingon siguro nga mamiss nimo, hala, wala na lagi ko ibati og kuan. Wala na lagi ang akong palpitations. Wala na lagi ang ako ang pagsaka sa akong acid. Wala na lagi mitukar ang akong reflux sa sa acid reflux ganer. Siyempre makatabang magod kay dagan kay mga ingredients nga naadiha o usa na ang ginseng root. Ang ginseng sa makabuhay o sa ka-herb nga dato bongga sa antioxidants ganyan. Naangi ang antioxidants nga makapa-reduce sa inflammation ang ginseng root.
6: Napoy benepisyo nga makuha nato sa para nindot nga pag-function sa atong utok nga makabuhay, pinaagi sa ginseng root. Oo, o gamot sa ginseng. Unya sa mga kalalakin nga dunay problema, dunay erectile dysfunction, nga kanang mag-love-making na sila ni Mrs. Kasi nga lang si Mrs. kami undang naman si Mr. Oy, murag halfway raman, huwag may lahutay. Dili na katawanan ng erectile dysfunction kay diferensya gina sa mga kalalakinan, pero ato pa nang maagapan ko sa Tagalog pa. Ma-improve na to na nga para mabalik sa kahiga. Oo, si Mr. Gamit ang ginseng root. Ganyan. And makapaboost na nasagda sa atong immune system ang ginseng. And syempre doon na sa mga potential benefits. Batok sa nagkadaiyang mga cancer ang ginseng root. Oo, kamakabuhay. Unya, kung ikaw perming kapuyon, bisag wapalang gani kay gibuhat o pagkigitrabaho, gikapuy na kanang daan, para ma-increase na ito ang mong energy levels. Dapat natay intake sa ginseng, gamot sa ginseng. Unya, makapaubos pagyad sa blood sugar, nga misaka na. Kasi na lipong-lipong na kadya, di bang ko taas og BP, Lady B, pero mura magumalipong, ay taas imong sugar. Mapaubos na ito na pinagi sa ginseng. Ang ginseng root, naaka na usas mga ingredients ng bonggang-bongga kamakabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga kung unsa man imong giinom og naandan nga kape diha nga way ikahatag nga benepisyo nga nindot sa imong kalawasan og sa imong pamilya. Kay kinahanglan ba nga mo lahutay gitagtaman para sa atong pamilya ra usab, kay para kanino ka bumabangon ganyan. Mao na mag-switch na ari na ta manginom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Bato.
6: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Oo. May balik na ta sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
6: Siyempre, ang atong tulumanon, kamakabuhay, ang ato ang programa, Tambagi ko, Lady Batod, gihatod ka na ito, siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, kamakabuhay, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian o mga sakit sama sa diabetes, hypertension or kanang taas ni mga BP, cancer, kanang matang sa cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing or mga komplikasyon sa kasing-kasing, kanang kakapoy sa imong lawas, karaming kapuyon, o papagmatag, kapuy na daan, kapuy na dayon, naku, sign na ang amurag na is something na idili okay sa imuhang lawas. Doon na problema sa baga, tungo kay hinigarilyo ka, expose ka sa bisanong sa mga aso, na kay respiratory tract infections, or dali ang imong pagtiguang sa physical, 20 pang edad, blog 30 nang now, may ina na ang factor. Na kay insomnia, doge kay kakatog, o nag-overthink na sad ka, bisanong sa nasan imo gihuna-huna. Bis matog na ka para imo huna-unaon, kay mo pahuway ka na, di na hinoon. Kanay mo pagkalimtano, nako, tabangan ka, nga mawagtang na, nga ma-okay ka. Kanang na-depress ka, di gina-healthy, no? Naka-UTI or constipation, nako, sulbaro ng tanan pinaagi sa EXL Makabuhay Plus. Ang pag-inom ka makabuhay sa itong EXL Makabuhay Plus capsule, i-maintain lamang para sa mga adult, usang ito sa 2 kakapsula everyday. Uban sa inadlaw nga tubig, again, dilibugnaw nga tubig ang atong itukmod, ana itulak sa pag-inom, anang ito ang EXL Makabuhay Plus, ha? Inadlaw lang nga tubig, dili bugnaw, dili init. So kana atong pag-inom ana 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung panang litikaw doon na nebalatian ka makabuhay, mas uway-ubay yun nato. Dungagan nato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula 3 times a day. Uban sa inadlaw gyapon nga tubig sa dili ka pamukaon. Pwede pod nga after na kamukaon, pero kanang usa ka oras sa ang palabya. Una ka mong inom sa atong EXL Makabuhay Plus, isip imo ang food supplement ng bonggang-bongga. Okay? Napanatan. Sa pagpadayon sa unahan, ako gyapon ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Battle. Kagaling atong nabati ang kinatibok ang chapter 9 sa revelasyon ni Almel. Again, wa pa may ended to, pero sa sunod nga episode mao na ang katapusang sumpay sa iyang kaagi, okay? Paminaw na ito na. Pero karawan na ito unang lakbitan na gisgutan ng atong nabati nga chapter 9 sa iyang kasaysayan. Apansa dili pa, ang pambansang reminder na sad, ang pagpahiyom, pahiyom kanunay, kamakabuhay, bisan doon natin mga suliran, gagiatubang, midasmag na ito, dita magpada, smile lang gita, para makapaminsar, tagnindot, o positibo, labi na kung natin ginoong nga mo'y sentro sa itong kinabuhi. God bless us. Anyway, Almel, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi, wa pag ita matapos sa pag-feature sa tanan, no? Although, napay, mga usan na lang kaginhawaan. Napay last chapter para matapos na ang tanan, no? Karon, atong lisgutan og lakbitan ng drama nga nabati nato ganiha. Kung basihan nato ang chapter 9 sa imong kaagi, dili lalim nga maghambintag mga kaligot-got, kasuko, kayugot, kasilag, pero bukod dyan, di gyud lalim nga maghambinta og ganabitang tinaguan bahin sa ato ang grabe nga sakit. Maglagot sad ko kay dugay kay iribi nun sa nang sakita. Sige kang paabot noon sa nga sakit. Nga nung murag, it's between life and death man ang peg, no? Murag ingon ana agit tingali. Pero alam mo, ang nakatunan nako sa episode karong adlawa ka makabuhay sa imong kaagi, Almel, is that walang lihim talaga na hindi maibubunyag. O walang lihim na hindi na ibubunyag. Walay tinaguan nga dili matribukar. Matribukar yun na whether you like it or not, mangitag paagi ang kahigayunan. Pero somehow, ang pagtribukar sa tanang tinaguan, dako kay nagleksyon nga ikahatag sa matag-usa, especially sa katong subject mismo, sa hingtungdan, ganon. Gayon pa man, kuno sa man ato mga tinaguan, mayagiag na maginapag-abot sa hustong higayon, i-ready ginato ato mga kaugalingon sa mga consequences nga atong atubangon. Pero makaguol, no? Kay katong giingon ni mong grabe nga sakit ni mo, Almel, kung basta na ito ang chapter 9 sa imong kaagi, natakdan giday ni mo si Lana. Yun ang meaning kay giguba ni mo ang tanan niya tungod at tung hitabua. Ay, unsa man ang sakita. Uy, sakit ka anas pagbiya sa hinigugma. Charat, pwede naman dugto kay makamove on naman ta. Pero kanang sakit, bitaw nga kabahin sa itong health, murag lahi, no? Anyway, kamakabuhay, atong paminawon ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: tunga sa sashi o kaha gusto pa yung mo hot doon ang usa ka sashi. Basta kulangan ka. Kay kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable rot. Dahilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Ug dugang pag yun mahigala na siya ay gitawag nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Okay, ug napagid siya red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress ug makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Mintin nga enerhiya mahigala, maangko nimo na sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon ug respiratory infection sama ni anang ubo. Napagid siya dugang no Panax ginseng ug horny goat weed pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental ug physical fatigue ug stress ug usab mupagana sa imong mood ug sa immune system. Busa mga boss dina no, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa ug mga daddy, mga madam, ma'am. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee para sa inyong gibuhaton sa matag adlaw para sa maayong performance sa trabaho. Turbo Max Coffee ang kape nga pangpadugang og energy. Ang atong lawas, usay mabunog, tungos panuhot, pamaulan, magkinahanglan gyapon kita og liniment mahigala. Haplas nga diin mawala ang atong panuhot og ang atong pamaol. Tuloy-tuloy atong trabaho pagkaugma. Akong gina-share sa matag adlaw mahigala kining atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil na to mahigala, wala kini chemicals, walay halang. Humot siya og dili ka man imong haplas sa higayon nga makapanghaplas kanini. Walay haplas nga mabaho sa ubang tao kung muagi ka. Humot lang siya mahigala. Pero mga pure herbal ang sangkap ni ini. Sama sa citronella, acapulco, guava, himag, kakawati, luya, uban pa mga higala nga naadya sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O pwede kayo sab sa tibuok pamilya kay wala kinihalang. Pwede kayo sa mga bata. O nindot sa mga buntis, o dili mo mabala ka mga buntis nga maghaplas niya sa atong Orion kay dili gini makadaot sa inyong baby kay mga pure herbal ang naani ini. Yung protektado po kita sa Orion nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, mga langaw, mga insekto. O mga higala, maglikay kita sa lamok dinggi, labi na mga kabataan, mga teenager. Delikado sila sa lamok dinggi. Muna, before matulog, haplasi sila og Orion Herbal Liniment Oil. Bisan ka ng mga gagmay ng mga bata na napasaduya, napaskuna, haplasi sila kay dili manahalang. O makatabang ang atong Orion. Labi na sa mga katol-katol, pinaakan sa mga insekto nga mala, makatabang na siya. O mga allergies, mga kurikong, mga kagid bitaw sa mga bata nga pirting lagana, diha magdula-dula ng naidagan hugaw, hantod pang kagiron, tabi-tabi lang sa nagkaon. Makatabang ng atong Orion. O sa mga bukol, magkuha og gapas, matagabi, butangi og Orion, itaplak sa bukol sa matagabi igyon. Ayaw gid si piyata. Og nakay matagtiki, magkuha og gapas, butangi Orion, itaplak sa matagtiki. Og nakay kaning almoranas, mahigala, mitukar ang imong almoranas, magkuha og gapas, butangi Orion, itaplak dito sa imong... Ay, balo na ka kung asa nimo ibutang ng gapas nga nay Orion. Kung nay mga dalungan nga nangadaot kasagaran sa mga bata, masudlan og tubig, magnana, maghubag, no? Magkuha ka og ahos, chap-chapo nimo ng ahos. Pag matchap-chap na mong ahos, butangi og Orion. Ya, tapos i-mix siya, mga 15 minutes palabya. Pag kuman sa 15 minutes, kuha kagapas, ituslo dito sa Orion nga na ay ahos. Ipatulo dito sa dalunggan, sa bata ban, bisang mga dagko nga nadaot ang dalunggan. Mga kaspa og mga balakubak, tambala na sa atong Orion. Mga kuto og kuyamad, lusa, aplasira ng Orion, no? Lukpa, pag malukop na, putsa siya usa ka oras ng silupin. Pag gumasa usa ka oras, tanggal ang silupin. Tingalan ka, maghinahinera ng pangawala ang mga kuto og lusa og guyamad. Tungod sa kakawati, no? Adunay anti-properties ang atong Orion mahigala nga muhawa gini ang mga naasa buhok sa mga bata o mga teenager. Okay, kung haplas magaling mahigala, Orion Herbal Liniment Oil. Pero napod kita ay kaming ha, Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil na ito, mahigala, 25 na sa mga katuig nga nasulayan kini sa mga tao. No? Sulay kini ninyo kung mapalit na kini nato sa atong mga parmasya nga nasa itong lugar. Kaya kini atong Supremo Herbal Oil, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay duna kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunoran ug batiuna nimo ang relieving effect. Ug dili usab kita maduulan og lamok kung makapanghaplas ta sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa mga higala, kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan sab, no? Basta mapalit na kini ninyo. Okay, istambay lang una mga higala, no? Napakuyuban bang product nga akong i-share sa inyo ha. Para pangbata hantud sab sa mga idaran og sa mga tigulang. Istambay lang una ato sa sugdan sa paghatag na og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babaeng si Heidi, si Ma'am Heidi, no? Ma'am, dagan salamat ta. Og lumulupyo kini sa San Francisco, Agusan. Ma'am Heidi, ano imong kaagi?
1: Doctor Lo! Doctor Lo! Doctor Lo!
0: Mga higala, ang pagbuo og pamilya, pangandoy ka na sa nagkahinigugmaay, sinabutan. Ikaw higala, malipayon ka ba sa imong gikauban karon? Mao kining kaagi sa atong sindir nga si Ma'am Heidi nga taga San Francisco, Agusan. Para masabtan ninyong mahigala atong tagaag kinabuhi. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayo nga awit.

0: Heidi, anak.
1: Ah, tay.
0: Naa si John.
1: Ah. Ah, nag-ingon to na sa sako gahapon tay nga manis siya. Kaya na siya importante nga to sa inyo ni nanay. Asa sila Manoy, tay?
0: Ay, tulila ka si Manoy ni mo. Kayon sa dituyo ni John. Ah, mayong gabi, inong. Mayong gabi, isap, John.
1: Ah, dali, John. Salad. Tay, asa si nanay?
0: Anaras sa kusina.
1: Ninotatog na si Manoy. Para may balo siya sa tuyo ni John.
0: Mayong gabi, inong. Mayong gabi, isap, John. Alingkod, lingkod.
1: Ay, John, naman ko no kay importante nga isulti o tuyo sa mo ay ngun pa ni Heidi.
0: O nang, ah, kung anong ta, nindot na itong kumplito mo. Nanta si Nunun kung asa si Nunun. Ay, si Nunun, mulubwal to to grusaryo, nagmotor man to.
1: O nilakaw din si Manoy, tay? Murag pa doong to sa rusaryo. Pero paoli raman to. Kaya unsa man na importante di ay nga tuyo ni mo, John.
0: Nang, nung, himalo na mo nga tuwing na may kapin sa among relasyon ni Heidi. O na nga, nagsabot mi. Kaysa una pa, pangandoy na na ko si Heidi nga mawaya akong mahimong asawa. So wala pa may magkauyam.
1: Mao ba?
0: O niya, unsa may plano di ay? Gusto na ko nga matuman na namo among pangandoy kay gusto sab ni Heidi nga ako sab ang mamahimo niyang bana.
1: Tinood na, tay, nay.
0: Mao ba? Mao na nga nagplano mi ni Heidi nga magminyo nami. Naala, sige ka mo rin magpaigo. Heidi, salamat kayo ha.
1: Salamat sab kayo. Nawa man mi babagod. Basta lang ang amo lang ha, John. Nga, kung di naman gali mo makasinabtanay sa akong anak, ay lang po siya pasakit sa imong mga kamot.
0: Ay, dili na mahita mo nang. Huwag dilisam na ako po hinihimoon nga akong pasakitan si Heidi. Mahal na ko si Heidi. Namangguingon maayo lang sa permero, sinugdanan. Pero pag-abot sa panahon nga mapulaan na ang usag-usa, magkinambrasay na, magginukuray na na ng dalan uban, grabe na ka-eskandalusa nga mga pamilya o magtiayon. Magginukuray, magbinatuhay. Mahinaot ko nga dili ka na mahitabo sa inyo ha. Kaya na ako'y makitaan sa una pa ng mga silingan na mo, ng mga bata-bata pa kami na ay magtiayon nga mga baayo pa kay sweet pa kay sa sinugdanan. Pero sa dihang na mga anak tulo o pahat, makita na lang nil mo anang dalan nga magdala ang asawa o bunal nga ibagbag sa iyong banaw nga magdagan-dagan. Kundili batuhon. Grabe ka iskandalosa, mga nginaot ko nga dili na maabot sa inyo ha.
1: Tayong dili nga na si John, tay, buutan si John. Mao gani, pahimang no lang to sa tatay ni mo, bisan ako, naka-experience ko ni Ana, may lang sa permero, mandi ay, mapulaan, tuan na, magbinugdong ay dadayo, nanay na nga bukol, o nanay na nga black eye, di na may tabo, nang, nga nganong waman ni mo dalay mong mga ginikanan, John,
0: sunod adlaw, dalo na ko sila dire. Ako lang sa akong basin o hindi mo mo okay. Kay ulaw kayo niya, pag-abot lang mamagdiri, papa, na di mo musugot sa ako nga ako mahimong bana sa inyong anak, si Heidi. Maula ako maginikanan. Wala ka na'y problema, nahala. Mag-atubang kita, may na magkasinabtanay kita nga naaay mong mga ginikanan.
1: O, tay.
0: Tatay, naging mong tawag sa kuha.
1: Nay, oo, kay sigurado na. Makibinyong yun ko, kang Heidi. Oo, tay. Matinudanon ka ni si John.
0: Nala, sige.

0: ng mga anak. Ang amo lang ha, magsinabtanay mo kung na yung mga problema ninyo. Magsabot-sabot ragod kung na yung video bikil, di lang padakon. Sabutan ninyo na, kay Minyo naman ka mo, Heidi, John.
1: Mau ka na mga anak. Ah, sige. Mga kumare, magsalo-salo tas ginagmay na to nga preparasyon. Ito lang tas karindirya.
0: Nala, sige pare.
1: Nala, tana.
0: Ah, pa. Tana pa, ma. Nay, tay, tana. Heidi, tana. Ah, sige.
1: Tuwa na itong mga ninong og ninang. Una na dito sa karindirya. Kaya ako sila gisultihan nga dito na ito sa karindirya magkita. Tuwa na sila paingon dito. Musunod na lang ta.
0: Ah, sige, tana.

0: Heidi, sa katapusan, ikaw man tara yung gal.
1: Natuman rin ang mga pangandoy.
0: Oo. I love you.
1: I love you.
0: Sa manandam na ka. Para narate ka uban nga itong anak.
1: Ikaw rin bahala.
0: Eh, ako sa sagpaon akong kaugalingon.
1: Nga nung sagpaon ni mong kaugalingon?
0: Basin damguran eh, be. Ay, tinuod ay sakit.
1: Tarantado. Buang mangka. May kaingon ba magagdamgo nga niya naman ta?

0: Hali, ato sa ako. Mintras sa iyo pa, mamasayros ako.
1: Apakambing sa mong pagmanayo, ha?
0: May na lang, ha. Samtang wala pa ka mabuntis. Ha, maginahinay na dang tagtigom kay maabot pang gina. Patingalan lang ka. Nanaygibati ni mo, kinagsabak na ka. Kumpas tagtigom-tigom, bisa ginagmayrang ginansya sa pagpamasahiro, importante natin mahipos. Budget na ka nunay.
1: Oo, kay mo sigurado gayon, mabuntis niyo ko.
0: Muna, samtang wala pa, nanatay tinigom daan pag abot sa panahon ng mga anak na kadi. Nanatay kapamalit o mga gamit sa atong anak.
1: Ah, sige na, pagamping ha.
0: Oo, sige, ito na ko.

lain man ako ginawa. Mga nagaling ning gingo ni John. Nagbunga na galing among panag-uban. Ay, murag kasukaon ko. Ug lami kay kaon og aslom. Murag mao na gid ning akong gibati babuntis na gid siguro ko. Malipay gitong amaw. Labi na ingnon to na ako nga buntis na ko. Malipay gitong amaw. Masurprise siya sa iyang pagpaoli. Lain yun. Buntis na gyud ko ani babisan pang di na ko magpalit og piti. Ilan na gyud na ako niya buntis na ko. Musulod ko sa kwarto, mahigda ko.

0: Heidi! Heidi!
1: John, diar ako, John, sa kwarto.
0: Oh, noon sa ka?
1: Dali, diar ako sa kwarto. Nahida-hida ako.
0: Ay, noon sa ka?
1: Lain akong inhawa.
0: Yun sa pagiging kauni mo, masin nagutman ka.
1: Murag mo na nang giingon na ito nga. Nagbunga na itong kaminyoon.
0: Nagbunga? Buntis ka?
1: Oo. Sigurado muntis na ako kay Mo kining pati unsa sa kababae bisan pa og wala pa ko mo agi karon pa pero hibalo ko nga buntis na ko.
0: Sa okay ka?
1: Okay na man.
0: Tinuod ka nga buntis na gyud ka?
1: Oo, lagi yun sa maning amawa ni Oy.
0: Basin na kay gusto ka unon.
1: Lami gani ka og mangga kaning aslom.
0: Gusto ang mangga ni mo?
1: Oo, sige na. Palit ko bisag isa lang ka buok.
0: Diyar ka, labon wa pa na ako gigrahe ang tricycle. Diyar ka, magpalit ko.

0: empingan ni muka gelingun ni muha. Oh, sige, di manggaw. Sulti lang kung sa'yo gusto mo kaunon, kaya akong paliton. Basta makaya lang na to.
1: Tama na niya.
0: Bustoy, di na ka maglaba kayo ha. Kung may mga labo nun, ato na lang ipalundre. Di na ko gusto nga mapiga na ibong tiyan basi madawad na itong anak.
1: Oo, sir.
0: Sir, sa mong mata. Basta di ka na makagwago, igor na ka muluto. Kanang pwede na muluto. Nga, pagbudakot na imong tiyan, pwede na ka mag-walking-walking. Ubananta ka. Kanang buntag.
1: Ngayon mong pagpamasayro sa bantag-buntag, kadlaon na ka mong gawas, paparapang pamasayro.
0: Una-una sa kanako. Total, minti naman ang naipasayro ba, pero bisan sa kadaghan ng mga tricycle dire sa San Frans, makaigo-igo gihapon ta. Makapalit niya punta ginanglano to sa matag-adlaw. Importante mga makawalking-walking ka kung dako na imong tiyan para dili ka maglisod sa pagpanganak kay first baby raba na nato.
1: Lagi.
0: Masing ganahan pagkapalit pagumangga. Tulo na ka, Bog. I love you na ako para nindot kayo ba? Pagkataos bata, grabe gugma nga mong ipakita sa tong anak kitang duha. Nga ni bati gyud gugma sa tong anak kay tulo man ka mangga.
1: Kabakakan nimo.
0: Lagi, bisunod ra ko sa mga kinaraan ba. Basta tulo daw wala man mangga unsa imong gikinahanglan. Mangga di. Gitulo na ka buok, tuwa pay duha didto. Kung gusto nimo hutdon, hutda kung sugo sa imong gisabak nga tong anak.
1: Tama na ni oy, ang importante wan dinaganin ako ni mahurot aslom kay murgi asloman ako.
0: Mao daw na basta daw maglihi. Igo lang daw mo tilaw nya dili na dain ganahan mo kaon. Mapul-an na.
1: Ambot.
0: Basta ha, ampingi na, ampinga tong anak.

0: Sir, asa ka, sir? Pisaan ka, sir?
1: Barangay 2, sir ko.
0: Oh, sige, sir. Sakay, sir. Sakay. Oh, barangay 2, barangay 2. Oh, nang, ikaw nang. Barangay 2 lang. Ah, sige, barangay 2 ko. Jun! Jun! Oh. Bay, kung saan? Si Heidi! Isa kita lang diyan ba si mga anak na to? Ipapangita ka sa ako, ah! Ha? Patay! Oh, sir, pwede mo transfer lang sa mong tricycle, sir. Ako ang asawa, sir, mga sing mga anak na.
1: Oh, mau ba?
0: Nala, sige, sige. Wala sa ito, imong asawa ni mo, mga anak naman ka. Bay! Wala lang ako pa sa iro, kayo maulis ako sa balay. Oh, sige, bay. Sige, bay. Salamat. Barangay dos ni sila. Anto na ko. Hadi! John, sa kita kaya kung diyan, John. May kainakitan ka sa among isogo. Ay, ito kasi Benji. Apa sila yung kuniya. Tara, sakit sa atras yung si mga anak na ka. Dali, aga konta ka. Ay, nahinay lang ha. Oh, dini, awit sa kong abaga. Tara.
2: Okay, mga anak na siguro ko, John.
0: Mau gani, dali, dali, dali. Kinalang makabot ka sa ospital.

0: Hinayara ko ng bata. Grabe sa mnimo ka, Konoy.
1: Liwat kayo sa ilong ni tatay.
0: Tatay, may patawag sa iya, ha?
1: Umurag nindot ang tatay. Tatay lang. Di na ta magpapapapa. Tatay kay muraog. Ah, basta. Muraog pang-aktor ba nga? Tinawagan ba? Tay. Tay. Uli naming nanay. Kaming duha ra diri sa balay. Walay makaalalay.
0: Unsa na ang kanta nimo?
1: Ingon ko, tay, tay, tay, uli naming nanay. Kaming duha ra diri sa balay. Walay makaalalay. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay, wag ka na iskanta, wag ka na iskanta.
0: Ngano uliyon man sa balay?
1: Ah, murag ibiyaan sa tatay ba? Ang kanta murag ibiyaan sa tatay ba unya? Gusto sa anak ng Paulio ni yung tatay kasi lang duhar sa yung nanay.
0: Simba ko ka diha. Abi ng bata bi. Gibahuan na sa imong pagpamasahiro.

0: Heidi?
1: Ah, John.
0: Ipanayin na to itong pagtipon-tipon ng kwarta. Kabisan bata pa kaya itong anak. Mangandam na anta. Ang ginikanan nga magunaw na sa kaugmaon sa ilang anak, bisan pobre kita, tricycle driver lang ko. Magtigom ta para sa kaugmaon sa itong anak. Kaya mabutang panahon nga mo iskwila na siya. Para natin ikasuporta sa iya.
1: Mauni sakto nga amahan, magunaw na sa kaugmaon sa bata.
0: Wala ta kay balong, madungagan na po nag-isa.
1: Mau gani.
0: Ay, pila kaya ito gusto nga itong anak, no?
1: Oh, ikaw may mabuhi. Mingon kang isa kadusinaw, ako'y mahimo. Basta kaya ni mo sa pagsuporta.
0: Grabe sa mga usa kadusinaw, eh.
1: Joke naman to.
0: Bisan malagtulo lang itong anak, no? Para di po kita tantula ay umingaw.
1: Ikaw na'y magpunta.

0: Oh, na asa ka lang, asa ka lang.
1: Ay, dito na sa may mall. Dito lang ako likod sa mall.
0: Sa mall ka?
1: Dapit lang sa mall pero sa likod ko, kay na ako nagpuyo di ha.
0: Oh, sige, sige. Ma'am, ikaw ma'am.
1: Sa mall ko, sa mall. Pwede ba ka na ako pakyawod?
0: Oh, may problema.
1: Ah, sige, tana. Mayroon po kaya ako po sa may mall mang ko.
0: Oh, sige, tana.

0: Ah, driver, pwede ra ako nibili na nga kung mga kinumpran ako sa palingkikikan kaya mo sulod ako sa mall. O niya, ayun ka bala ka kay Byron Taraka kung pili pangayo ni mo.
1: Wala kayong problema, ma'am.
0: Sa'yo pangalan ni mo?
1: Ah, John. John, ma'am.
0: Ah, okay. Ako to si Kati. Makasali ko sa'yo mo. Basin mo lang ako ka, ha?
1: Ma'am, may plate number sa tricycle. Pag mula ko ako, may na lang na kay Pablatir. Dali na kong madakpan, ma'am, kung mula ka ako.
0: Maugan, eh. Mabala ka kung basin mo kung layasan. Isibati mo akong mga dala.
1: Dilisan mo yung anak din mga driver sa San Francisco, ma'am. Respeto sa admin sa mga pasahero.
0: Salamat, ha. Sige lang, kaya ko ribala sa pamasahin mo.
1: Oh, sige, ma'am. May problema.
0: Ah, sige. Kanali lang. Musulot ako sa mall.

0: Salamat kay ha. Tod, nakay number? Oh, nakay number ma'am sa cellphone. Number lang, di lang ko anang account, number lang. Kay manawag ra ko sa imo ha. Kung na ako'y kinagay, magumpram ako na mag itindahan.
1: Walay problema, ma'am. Asukiyon ko niyo, ma'am?
0: Oo. Halos matagad lang ko magumpra. Lakto lang ko sa kadlo. Magumpra na sad ko.
1: Kusog na imong tindahan, diri, ma'am?
0: Amityo.
1: O, sige, ma'am. O, diarang number na ko.
0: Saan yung pangalan ni mo?
1: June, ma'am.
0: Ah, sige. Ipunbok na akong number. Mumiss call ko karon niya. Tapos imong ipunbok. Buta na lang ni mo, Cathy.
1: Ah, sige, ma'am. Ako rin bahala.
0: O, sige, John, ha? Huwag tawagan, tara ka, John.
1: O, sige, sige.

0: takot ako lagi karo kita.
1: Napakyawan ko. Naitindahan ni dako ba niya. Niya gikan sa palingki, abot sa mall. Iyan po kong ipahulat para na makargahan niya sa iyang mga pinalit.
0: Ah, mo di ay.
1: Pakyawan ko, tagamog ko niya 500. Napirti na kong lipaya, oy. sige, daw ito niyo. Atong anak.
0: Ato anak at tulog. Ay, nasag disturbo ha. Kay bago pa ko nakapahulay.
1: Mo gina, basta nanay.
0: Watay mahimo. Kay tinuyuan mo na ito ni Minyo-Minyo man.
1: Oo, oh, ayun na pag-isgot niya, anak. Ah, suman mo ni hapon na ta?
0: Oo, nagsabaw ko.
1: Wow ha, pakisa ko bi.
0: Tanang mga ulit eh.

0: Hindi, mandun ako.
1: Ah, sige, dyan, ambing ha. Magpabot ako dyan, mauli at paniyod to.
0: Tanawin lang, biro basin.
1: Ah, sige, maghikay lang ko, gamay.
0: Apagloto lang, kasi maganahan kong pauli.
1: Ah, sige.

0: Hala. Si Ma'am Kati man eh. Hello? Ma'am?
1: Ah, John, asa na karon? Pwede na yung kunin mo diri sa tindahan?
0: Oo, sige. Nakaipaliton, ma'am.
1: Oo. Sige na. Magpaabot rapat diri sa'yo po, ha?
0: Oo, sige, sige. Wala ko.

0: Samantar.
1: Gilaay ko. Tuara ako manghod may gibabantay sa tindahan. Nanangita ko kaya ng permintin ako masakyan nga dili ko mag-transfer-transfer.
0: Abot pa sabot ni ma'am, imo na pong pakyawan.
1: Oo.
0: Asa man ta pa ingon, ma'am?
1: Sige lang, padagan lang. Kay kung nakoy ganahan nga, pwede tamo honong. Dito ta.
0: Sige, tanay.

0: John, pwede mong tanda sa'yo mo, John?
1: O, saan sa ka na?
0: Hasa may nindot ka mga laagan diri, oy? Kumulaag ta diri mall. Mga kananan. Kung ato ta sa layo, bukid pagpaingnan. Isang mga nindot og biyo, pero...
1: Gusto kag dagat, ma'am?
0: Oh, kana, murag nindot na. Asa man ta dapit?
1: Sa Barobo, ato ta sa Barobo, ma'am.
0: Barobo?
1: Tayo pa mamuha, parang ka masuito na ng Barobo, parang ka lagdiha.
0: Di magigot na ka diri San Franz. Lalang ko'y amigan dito, amo silingan. Ganahan ko. Actually, nagtrabaho ko sa Laing Nasod. Yan ang kapital ko, nagtigom ko niya. Muraglaay naman dito, inugusto dito sa mga sa lugar sa Surigao.
1: Ah, taga Surigao ka, ma'am?
0: Oo. O niya, gusto ko magpalahi og lugar mo nang diri nakaabot ko sa Agusan. Diri ko sa San Franz. Niya, diri ko nagnegosyo-negosyo. Nag-abang rapo ko yota, ako nagitukuran og building gamay para matindahan. May nalanggani, nisugot ang tagi sa yota ang akong butangan og tindahan.
1: Ah,
0: gusto ko ka ng prisko nga lugar.
1: Ato tag Barobo, ma'am. Usa man gusto ka mag-beach?
0: Ah, sige ka na. Ato tag-beach.
1: Ah, sige, tara.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Diba dyan ako uno kung di ko makastick? Sa asakaan lang, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay. I-transfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resultaan niya is, kada analogy ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
2: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, muna siya human sa pila kasimana nga nakras ka sa motor.
4: Natulo na ron.
3: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion. Okay, so muna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very effective.
3: Very effective.
4: Retsog kauga ang mga tangos. Wa na mo.
3: Tanaw ka isa, no?
4: Ayaw ka isa.
3: Ah, grabe. Lagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup, matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pangpagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsof Gel Capsule, makonhud siya o 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. Og makatabang amo ubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsof Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Amiga Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crusoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crusoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Crusoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Crusoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nga nung ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kadaadlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Mao din ning Barubo?
1: Oo. Bibo sa mga lugar.
0: Asa ma'am beach diri nga?
1: Di apat ang sentro, ma'am. Ato tapayngon dito sa kuan dito ta sa may Mercury. Pasulod dito dahin. Naidap-dap dito ang alan.
0: Mao ba? Sige, tanda. Tempa. May siguro matutag palingki na katulkas palingki diri?
1: Katulad kayo, ma'am. Sigug balik-balik diri ni pakyawon ko.
0: Sige, magpalitag ka ng sugbaon nun. Ano, mabalo na to dito ba?
1: Sige, tanda.
0: Sige.

0: Oh, grabe ka press ko diri. Medyo dagod-dagod lang balod karon, ma'am. Pero tinaw gihapon.
1: Hinlog ba din diri sa parubo, no?
0: Oh.
1: Dito ta sa unahan ta. Mangita tag cottage nga kakuhan ka ng dili kay makuhan sa balod. Mahalag sok lang si pero daplin sa dagat.
0: Ah, dito ta sa unahan ta.

0: tuod, ma'am. Wala man kay gisangpit nga para na kay kauban.
1: Ikaw di ay. Di na karang ko kauban.
0: Abot pa sa punta ako babisan tulon ta si kauban ni mo. Kaya ako igura man ko naghatod-hatod sa imo ha.
1: Apil ka?
0: Ah,
1: gitarang daw hangot. Malingaw na ko.
0: Ah, sige, sige.
1: Tabang isa kong kanan ni Bi pagsugpa.
0: Ako'y magsugbaan ni Bi.
1: Ah, sige, kay magkilaw ko. Ay, may ganin nakapalit ng kanon. Soft drinks. May inom ba ka?
0: Medyo, gamay lang. Pero nag-drive mang ko, pero di lang ko ingon tanto magdagag inom.
1: Ako lang, kung ka ng gamay lang, iwi ko lang.
0: Ah, sige,

0: John. Mupauli na ka sa inyo, ha? Mupauli na, ma'am. Salamat kasi mong kwan sa ko, ha? Pwede ba na lang sa kunin mo? Ah, samanta, gusto po ko mulaag.
1: Mulaag pa ka? Alas iti na si gabi, ma'am. Kalong taon-taon, mupauli na ko. Nagpabot na akong asawa.
0: Sus, dito na mawala ni mong asawa. Narabito na kanunay.
1: Baya-baya, ganahan ko di mo. Natripa na galing ko di mo, ma'am.
0: Ganahan ko sa imo, ha? Humble ra kay ka ba? O niya, basta ganahan ko sa imo, ha?
1: Ah, sige, sige.

Dugay man si John. Asa kaning tawahan na nagpaingon-paingon kasi gara alas 7 makauli na siya. Karoon na alas 8 na kapin. Sige lang, masing ganahan pa ito sa pagpamasero. Baka gi... Pakyaw masab ka ito. Ay... Ala, ang bata. Ala, nilang bata.

0: Ma'am Katim, pauulin ako, ma'am.
1: Ah, salamat sa imong pagkikubantir sa ako dyan, ha. Ay, kabala ka dyan kung tawagan ta ka. Dili na ko pasmo na yung pamilya.
0: Salamat kaya na eh, sobra-sobra na eh.
1: Ha, sige. John, ambig ha.
0: Salamat, ma'am Kati. At sa ako.
1: Ah, ay, sakadali. O, dawata, kinidugang na ako sa imo.
0: Tama na ni, ma'am.
1: Ay, na, sobra-sobra na ni. Sige na. Para na sa imong matupanin mo na kayong bagong anak. Bagong na tao.
0: Oo, lagi.
1: O, sige na, o. John?
0: Oh, ma'am. Ato na ko.
1: Pwede makahag sa imong kadali.
0: Ano sa ma?
1: Pwede ma maka... Sige na lang, sige na lang, sige na.
0: Ang sama ni si Imam Kati. Murag lain galing. Tripan galing ko ni Bayhana.

0: Diyan nga nung karun pa ka. Ay, Pacquiao ko. Daan pala ginakaw, kapoy ka. O, pero nakapanihapon ko. Gutom na ko dito ganina. Pero, ipapanihapon ko ni Ma'am Kati.
1: Ma'am Kati?
0: O, maunitig Pacquiao sa ko, ah. Kabante ka katunggingon ako nga ligikan sa palingki, gihaton ako sa mall.
1: Oo.
0: Maunin itindahan. Yan, abot may barubo kay gusto niya nga. Wala agog mga beach. Ito, gisuri na ko siya. Pag abot sa usakab, Katis, balhin na sa dito kay gusto man niya.
1: Dekan sila?
0: Siya Rausa, kamirang doha.
1: Ah, kamurang doha? Gaabot-abot mong beach?
0: Oo, tama sabi ang hatag sa ko, ha?
1: Okay lang sa iya nga kamulang doha. May gani kumpiyansa rasi sa mo, ha?
0: Kay nga naman eh.
1: Wala lang.
0: Oo, kamirang doha. Pastilan.
1: Oh. Tempaon sa kanang baho ni mo, John. Humot ka na sa kababae.
0: Ha? Oo.
1: Nahmi, baho na ito yung mong t-shirt.
0: Hala, baho man ni Ma'am Kati?
1: Nabot ka na sa mo, ha?
0: Na magwi kay isa ka itong paulin ako karon ba? Gipugan sa kuniya kay napa si Lakton. Halos ako gagakos niya ba kay dalapugong?
1: Unya,
0: naulaw gani ko kayo kung aksyon na lugakos pero may dapat yung
1: ang yung lawas ay mo, ha?
0: Pero wasa maghukas ka namang napili ang t-shirt ba?
1: Yung sa ikibati ni mo?
0: Wala man. Okay lang.
1: So di ka magkumpiyansa. Basin matintal ka.
0: Matintal? Gano, ako ba may yung tintalon ng pamilyado ko? Dapat dito siya sa mga way obligasyon. Mga ulitaw, but pasabot na ako.
1: Maugani, pero di ka magkumpiyansa. Basin, og, nakagusto ng babae na sa'yo mo.
0: Oh, ako? Yung nagustuhan?
1: Malay ni mo.
0: Unsa na yung kuha ni kagwapo?
1: Magbantay lang ka. Wata kay balo, basin, og, nataipan ka niya.
0: Ayaw ka malakan ni anak. Mahal ta ka o atong anak. Di ko madala ni anak. Dili ko madala.

0: Oh, si Ma'am Cathy, kinikwarta na sab. Hello, Ma'am?
1: Atyo, nasa ka karon?
0: Malungos malinggi, Ma'am.
1: Ano, sa kutiribis tindahan, manglakaw ta.
0: Oh, sige.

0: Ma'am, marag sa gunso na niya itong paglaglaag ba?
1: Gusto lang ko malingaw dyan.
0: Ma'am, na ba kay problema?
1: Actually dyan, na ako'y ka-live-in sa Surigao, taga Manila. Ito kasi sa laing nasod karon. Pero nasa yung pamilya.
0: Ano nagkikon ka sa imang mga naman sa pamilya?
1: Ngamot niya. Medyo idara na siya. Nangita siya o baby girl.
0: Ikaw ang pasabot, ma'am?
1: Oo. Kanunay ko niya gisuportahan. Kalipay niya nga magpadala sa koa. Kitagaan ko niya kwarta. Hantod nga. May undang ko pag abroad. Nagkita rami dito sa Laing Nasod.
0: Mau ba?
1: Pero karon wala na siya magpadala. Naninood na siya sa iyong pamilya. Iyan akong ikalimtan. Muna nga, tungkol kinibati ko kugma kaniya. Sakit. Muna gusto ko nga, dili ko mupundo sa tindahan.
0: So grabe mong gugma din sa iya, ma'am.
1: Kalimtan na nato na. Gusto na ko malingaw, John.
0: Sige, tana.
1: John, okay lang si mo.
0: Ngaon sa?
1: Nga magpauban sa imo.
0: Bisan asa ka uban ng taka.
1: Bantay ha? Tinood ka? Bisan asa ta?
0: Oo, total. Hibalo mo ko nga tipan ko ni mo ginsakto para sa akong pamilya.
1: Pasobrahan pa na ako.
0: Sige, asan ta?
1: Tanay.

0: Asa naman si Jun? Gabiin naman kayo. Ikulbaan na ba ako? Masa kayo naitabaw ni Jun? Masa na orasa ako. Hapit na lang si Jay sa gabi. Grabe naman yung alakaw niya. Oy.
1: Heidi?
0: Anong ganun pa ka? Ha?
1: Kuan Heidi? Nagpalaglaag palagi si Ma'am lagi. O di arang kong kwarta ko. O, dusmil na.
0: Kanakuan eh. Asa man ka ni?
1: Gipakyaw gaya pong kunya. Nagsuro-suro yung bisan asa. Siyara ko pa sa erohantun nga nagagabihan ko.
0: Ngano niabot ka nini nga gabi eh? Ha?
1: Kuan ni ani ba? Kanaray siya. Naday uyab nga tuwa sa lang nasudsab. Pero pamilyado.
0: Unsay labot ni mo? Unsay labot na ako?
1: Paminaw sa gani. Nasakitan siya kay ang iyang uyab nga pamilyado, ni asawa, ni mga anak. Nakapokus na sa pamilya. Tuwa sa Manila. Wala na siya federal, wala na siya ingon pa suportahe.
0: Unya, unsa man taro dayon?
1: Mauna nga nangita siya glingaw.
0: Oh. Diyan, unsa

Wow, kay balo na. Uban mi. Basta kay nakatulog ko kay kapoy ko. Kay lami na kay katulog ba niya. Lindot ba kay aircon. Tawa ni mo yung delikadisa, John. Huwag kay delikadisa. Huwag ka magunahon na. Nga na kay asawa. Huwag ka masakitan sa inyong gibuhat. Pero akong nauna, nangwarta lang ko. Unsa man ang utok ni mo, John. Ha? Huwag kay balo na nga nakasala. Nakadilikan ako. Wala ko'y plano nga magpakasala na sa imo, ha? Hindi, mahal na ka. Uman sa itong anak. Kung saan ko sana ng kisma ko sinaita mo ninyo. Ha? Imposible nga na nga na kay kisma. Duha pa ka buhok. Tonto nga nga pagkatao. Huwag kayo na una. Huwag kayo bukot. Ha? Ay, Heidi. Wala ko kabaluan nga. Katulog mo ko. Ayaw kong istoryahing love song. Ayaw kong istoryahing love song. Si love song. Nagtugang ko sa'yo si Tinood. Oo, nagtugang ka si Tinood. Pero mo nagbali, wala lang sa'yo mga nasakitan na ako. Tuntog ang tao ka. May mulayas. Hugaw na nga para sa kuha, John. Ay, hindi. O siya yung mulayas. Bahala na kasi mong kinabuhi. Bahala na kakahugaw ni mo. Nagpakismar-kismar pa kasi mong dughan. Kuno ay waka kay balon sa maka. Wala. Nakatulog mo ako. Grabe ginanok na ako. Huwag ni huwag kay balo. Gawin na di ay. Tunto ka. Huwag kay delikadisa. Bahala ka na sa mong kinabuhi. Manglago, misado ka na.

Adi, ayong biyay. Bahala na kasi mong kinabuhi. Hugaw na ka para sa ko. Huwag ayaw ko kapasapasa ka. Di, nagyo ko muban sa'yo mo. Ay, di, mahal ta ka. Umansan to nga na, wala na ko nito yung awaw kay Balo. Bisa maganto na to si Ma'am. At toon, para unsa? Ha? Para dugang lang mga masakitan kong maayo? Nga makita na ko na imong Ma'am, Ma'am, nga aring king-king? Kamoy pag-uban, kamoy pag-uban, wamoy mga bot. Pakismar-kismar pa ka. Tuntua ka.

Nagpalayo gid ako, Kuya Arn. Milarga ako sa butuan. Wala na ko sulti ako maginikanan. Kaysa kung sa higayon may baluang akong nanay ug tatay, maapas yapon ko ni John. Gihugawan ako kay John at kita na kong duha ka kismark sa iyong dugan. Ambot ko yan kung tama ba akong gamo. Dako ba nga sala nga nahimo ni John diri kan ako. Basta gisakitan akong maayo. Naka-final na ako sa akong desisyon nga di nagyug kumubalik sa lalaking amahan sa akong anak bisan nakasal na kami sa huwes. Pero hugaw siya para sa koa. Hantod karon, Kuya Arn. Wala na kabalo kung unsa na si John diha sa San Frans. Bisan tuod taga diha ako, Kuya Arn, sa San Frans, pero nagpalayo ako. Di ako sa butuan. Para lang mailayan ako sa maong lalaki. Bahala magdako akong anak. Nga ako raang magmatuto. Ani ako nagpuyo sa iyaan sa akong classmate kaniadto ng mga buutan usab nga pinangga kay kunila. Huwag nagpabilin pa nga wala pa kasahin ako maginikanan sa sitwasyon na ako karon. Duha na katuig ang nakalabay. Basta ako karon, Kuya, nag-agad lang ko sa akong gibati na sakit kaayo. Huwag nakadesisyon ako nga di na ako makikbalik. Dagan salamat. Ayaw mo magtatampo, Heidi.

0: Mao may gisulti nimo nga wala daw kasayod si John. Nga gibad-uban siya. Mao din nakuha nimo ang istorya ni John nga samtang nag-uban sila sa babae kay mutug-an na si John. O kisam nga lalaki, di ba, mga igala? Pastilan sa si Ma'am Cathy, makitikatihon sa vlog eh. Mao na nga, ano yun, nabiyaan si John. Okay, wala tayong oras, mga igala. Nagkang salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw dito sa atong programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag inyo kalimti atong mga produkto hagikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Huwag sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Huwag sa atong Turbo Max Coffee. Huwag sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Haplas nga para sa tibok pamilya. Huwag sa atong kaming nga Supremo Herbal Oil. Kaming pamahigala, wala pa rin sa mga parmasya. Orion lang sa inyong mapalit sa mga parmasya. Huwag sa atong Nerveplex Syrup, ang kumpletong vitamina. O sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. O atong vitamina, mga higala, sa mga bata, itong mga elementary, katong Nerveplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa mga bata ng elementary. O kining Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito na nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take niini hantod sa mga tigulang ng mga edad. O sa ato usab nga B40 capsule, ang high dose nga B vitamins para sa nakatagamtam di og tusok-tusok sa tiil, nakalit lang kamo ikging, no? Og nemo rang mangusi o magbinod imong kamot og tiil, B40 capsule na. Ato sa pharmacy pangita ang B40. O sa atong Mega Car Soft Gel capsule nga dagang health problem ang itikar. O sa atong Fervite capsule para sa mga higala na to nga gamayng trabaho, daling kapuyon, loose pad, maglipong-lipong, dry ang lawas tanawon. Og nindot sa mga bagong nanganak ng mga inahan, mag-Fervite capsule para mahibalik ang inyong pagka-blooming o inyong pagka-pinkies. Salamat, kinis Kuya Ern, ang inyong
1: Doctor Love!
0: Mingon, God bless you all, pag-ayaw yung mga pinangga. Daghan salamat, bye-bye.

0: na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello sa ato mga suking mamiminaw, sa tanan nato din ha ang mga pinalangga. Welcome na po sa atong programa May Kalabutan sa Kahimsog sa Panglawas ni Ining Adlawa. Atong mainitong i-welcome ang atong buutan ug daling maduol nga doktor nga si Doc Francis Bantilante nga nailhan sa ngalang Doc Choi dinhi sa Kahanginan. Hello Doc.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw sa atong mga listeners, no? Diri sa Mindanao ug some parts of Visayas region.
1: Yes, og sa makausap pa, no? Sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup, aron mubasa sa inyo mga text messages, may kalabutan sa inyong mga gipamatsyag, no? Aron mahatagan pudtag katinawan, o dugang katinawan, o tambag ni Doc Choi. Diba, Doc Choi?
2: Yes, ma'am. Paningkamutan na to na, ma'am.
1: Always yung maningkamot si Doc Choi, no? Para good nga matubag ang inyong mga gipang bati-bati sa kalawasan, no? So, gi-invite nato as always, Jude, ang ato ang mga texter sender mo, message mo sa atong hotline. Ang number kay 0909-304-8924.
2: Yes, o pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, Doc. So, sa mga mamiminaw na ito din, ha, no? Diana, sa mga nag-message na to, andam-andam na mo, kaya ito anang basahon. Dirita sa ito ang unang nga texter sender sa last 4 digit nga 8268 sa 0952. Ningon siya din, hi. Good PM, Doc. Kusog mo pitik akong kutukuto. Unsay tambal ani or dapat imnon. Kana ang nag-message na to kay Istaga Ipil Zamboanga Sibugay. Shout out sa tanang taga Ipil Zamboanga Sibugay.
2: Yes, no. So ang magpitik sa pasabot niya na nga naalay.
1: Yang kutukutudok na aja siya nag
2: basin lahi po ning
1: pitika murag kabuhi ba nagiterm ani Doc, no? Basta magpitik-pitik na.
2: Basin lahi pong term sa ila ang pitik, ma'am.
1: Ah, ko ana man ni Doc. Di po ni siya sa kaning sa sibugay. Basta Doc, basta nang pitik-pitik Doc, mo na ginanay something ni pitik sa tiyan, lahi po nang, di po ni buntis, di ba? Okay. Yung kutukuto Doc, ni pitik.
2: Kung ulcer lang na, i-assume na lang na to, no? Kay, wala mang good ang pasyente na rin nga maka-explain kung unsay pasabot niya ng pitik, no? So, kung ulcer lang na, siguro, pwede na mga cremeles, omeprazole, pantoprazole, minimum of 2 weeks, no? And then, siguro maximum of 2 months. Kung grabe dyo kayo, ang uban, 4 months na ang treatment, ana, no? So, di tama tingala. Yung sitaan tagdugang balik kung natin mga inaana, no, nga, o koan. And then, ang uban, if ever lang, na H. pylori infection, kung mag-testing siya, so, tagaan pa natog dugang almag o mga antibiotics, no? Kung H. pylori infection, mangalina siya. For now, siguro maglikay siya sa mga foods nga bawal sa mga ulcer, no? Kung ulcer man ganyan pasabot niya nang gapitik ano yan tiyan, no? So, mga halang, mga aslo, mga mantikaon, mga dairy products, no? Kana mga tinunuan. Kana siya usually kasta ng mga soft drinks, no? O kana mga alcoholic beverages, no? So, avoid yun, ana, as much as possible. Kaon sa saktong oras, no? Dili magpa-diet-diet o tarong. Kaon yun siya, no? Kanang, ang uban na is, kanang gutmon and then malapasan, dugay na lang kayo mawala. Dahil ang uban na, murag magdugab pa kay maghangin na, no? So, basin mo na ipasabot niya nga nagpitik kay basin kahangin na na diha or kanang gitawan nila gas pain, no? Pero syempre kung dili siya mawala maski nag-inom na siya og tambal sa ulcer, naka-check up na siya, a negative siya sa H. pylori infection, siguro proceed na lang sa ultrasound, no? Kay otakabalo kung unsa nang kuan-ana basin na nay mga mass or something ba, no? Kanang mga mga banana is mo pa-check up o gastro, kung kinahanglan, ma-endoscopy, no? And then, naantay mga test after sa endoscopy, no? Pero kung after that, wala gihapon, masuggest ko is mag-ultrasound na lang siya.
1: Okay, Dok. Salamat kay Ana, Dok. No, pero kanang intermittent fasting, Dok, ba? Inana, unsa po na? Kung naay mga ulcer, Dok, tigi siya maayo, Dok, no? Labi na dili ingon ka nga. Dili magpapasar sa kaon. Inana ba?
2: Kung usulon ka, syempre, di ka magpapasar o kaon, no? Pero, kanang mga intermittent fasting, isa mag nagpaniwang, mampun na. No, so mga 12 hours nga wala dahil kay kaon or uban na after 6 o'clock dapat wala na yung kaon. Depende sa makaya ni mo. Kaya ako, sayo, ni kakadlaon dapit kung gusto mo na mangita.
1: Mawala ito sa fasting.
2: Ref kaon ba?
1: Uh-uh.
2: Kaya na mo ko history ko po dugul, sir, no? So, manang pinakakuha na siguro ng twice a day mo kaon jog ka, no? Siguro, during your sleeping time, wala namang kayo kay kay kuan na stress, no, relax naman ka, so di na po na kay mag secret og acid ang imuntian, pero during daytime nga na kay work high stress ka sa imong work, so mag secret nag acid, no, aside sa mukhaon ka syempre mag secret gyud ang siya acid, so kana mga nag fasting diha kung musugmat yung ulcer na mundangan jud na ninyo.
1: Ah, okay, nagdahom bi ako, Dok, nga ingon nila healthy man daw nang mag inana fasting, no, intermittent fasting. Unsa ka healthy, Dok? Sa mga walay mga problema sa tiyan, Dok, no? O kiragin na siya?
2: I don't know lang yun, guy. Kuan man, kanang more on weight loss, maguna may nana. Ah. Nadili ka mo tambok, inana. I don't think that means healthy. Nga twice a day na ka mo kaon. Siguro, makayong kag-healthy kung healthy ang foods ngayon magkikaon.
1: Aha.
2: Uh-huh. Maski pag once a day, rasiro ka mo kaon na. Kung healthy ka, ang imong choices of foods ka na, siguro, no?
1: Okay.
2: O, maski 3 times a day ka mo kaon, basta healthy, no? Pero kung may yung ka nga kuan, intermittent fasting lang yung mo reason nga healthy siya, I don't think so. Siguro okay ang mga choices of foods ni mo.
1: Sige, Dok. Salamat kay Ana, Dok. Sa hinaot, no, nga ang atong mamiminaw karon nakakatunsab sa explanation ng doktor bahin aning kaning mismong pagpitik-pitik sa kutokoton sa ato ang texter sender. Di na po siya paapas dahi, Dok, ha? Pagkakuan ni siya, pagkasunod adlaw. Ato na lang basahon, maoraman siya gihapon, no? Ingon siya, Dok and Ma'am Buttercup, unsay simptoma sa diabetic. Kani kay mo amo gyud imong specialty, Dok. Sintomas.
2: Usually kung mingyong ka grabe na nga diabetes, na dyan na gitawag na to og 3 P's and weight loss, no? So, polyuria, sigihi, polydip siya, sigigiuhaw, polyphagia, sigigakaon, kay sigigutom, no? And then weight loss, meaning magniwang. So, muna usual nga symptoms kung severe na kayo yung kataas na yung sugar, no? Pero kasagaran sa mga pasyente, man, ha, sa mo, initial jud kasagaran ng mga reklamo is banhod, ngulngul, akong tiil, ana, more on banhod jud, no? Numbness. Kana kasagaran, meaning na ilang mga nerves, napiktuhan na sa kataas sa sugar, medyo na nahilo na, nalipong na sa kataas sa sugar, naputo sa kataas sa sugar, muna nga na siya mabation nga numbness. Eventually, uban ka ng pricking sensation or murag ituslok o mga needles, and then ka ng pain na dayo, no, nga persistent na. So, usually mo na ang kuan or kung dili man gani mo, anhadiha nga hanap ang pananaw, muna siya reason nila. Ang uban ang atol, agi sa kadry sa ilang skin, mga atol sila, especially sa private parts, no? Sa mga babae, kay mas lipis man ang atong mga skin, di ana, atong mga mucosa lining sa ato ang reproductive organs, di ana, no? So, inana ang usual.
1: Salamat kayo na, doktora, no? Kana pong mga sinyalis do, Dok, nga kanang medyo maglagom ang panit, mao na po na siya, Dok. Kanang kalabanan, kanang diri sa siko, maglagom, tapos diri tapit sa may tiilan.
2: Yes, na yung mga inaana nga more siya velvety color nga dark skin is kanang deposition na siya og mga kuan, mga fats, no? So, kasagaran ana is ang sobra nga sugar na convert into fats and deposited into some parts sa mga skin, no? Sa ilok, sa elbows, sa tangkugo, kanang usual, no? So especially sa mga bata, ng mga dako, mga ubis, makita na ninyo. No, so initesting ninyo medyo may pagkataas pa nilang sugar, taas lang cholesterol, so inana.
1: Oy, indawon kaluoy. Ultimo mga batan-on po dai dok no, bata pa. Pwede na matakbuyan na ani nga sakit, tigay basa-basa ning sakit sa nga ng mga diabetic no.
2: Mm-mm.
1: Then dok, thank you kayo dok no. So natubag ra gid nato ang pangutana dinhi nga unsay simptomas sa diabetic no, katong dunay mga diabetes. So, thank you so much sa imo ang pag-explain, Doktora. Og thank you po sa nagpadala sa maonga problema. Diri na po ta sa ato ang line nga nag-message. Diri gihapon sa atong hotline. Ang last 4 digit kay 7890 sa 0926. Ingon siya, Dok Choi and Ma'am Buttercup, maayong adlaw kaninyo mga pretty full. Gusto ra kong magparamdam nga nag-enjoy jud ko kanunay sa inyong programa. Permi jud ko ninyong mamati kada hapon. Shout out ra ko ninyo. Ang ato ang nag-message daw kay si Ma'am Sharon of Agusan del Sur.
2: Yes, thank you kayo Ma'am Sharon ha sa pagko ano, take time nga mag-text. Sa amo magpahibalo nga tigpaminawan jud ka. Shout out sa imuha o sa imong pamilya o sa inyong mga silingan diyan.
1: Yes, Doc. Shout out ka nimo, Ma'am Sharon, no? Shout out po nimo o sa tanan ng mga taga-Agusan del Sur. Na, lamig kayang feeling, Doc, no? Nga mag-message sila gingon, Ana.
2: Yes.
1: Pero mas lamig yun ang feeling kung mag-message mo sa inyong mga gipang bati-bati din, ha? Labi na matambagan mo ni Doktora o siya angay ninyong buhato, no? Okay. So, dirita sa ato ang lain na po nga nag-message sa ato ang hotline sa last 4 digit na 6827 sa 0948. Ingon siya diri, Doc, o Ma'am, good AM. Pakitel sa ahente nga, i-appeal pag-deliver ang Nerviplex if muadto na sila sa bidsayap. Kani, Ma'am, ang nag-message kasi Ma'am Inday Sarin. Thanks po. So, Ma'am Sarin, no? Inday, Ma'am Inday. Kani, nadungog na gini sa atong ahente, no? Kay kana ato ahente dok while well, nag-travel na so naka-kuan gina sila always gina naka-on air gid atong programa.
2: Dapat stocking sir friends no pag stock og daghan na imo mga Nerviplex. Diha pag stock og daghan sa imo mga B complex og Mega Care no haron dili tama hutdan sa ato ang mga suki diana no. And then maayo gid ning Nerviplex actually so ako, makainom ko kay katulgon jud ko. Say, may kay dili mo trabaho ba? Kay mo dugang pagkatulog bitaw. So, siguro sayo-sayohon ni siya og inom. Dapat siguro mga alas 7 gabi mo inom na ta. Kay haron, di ra kayo mo extend ang yang effect inig buntag. Pero sa mga elderly, sa kato mga retire na, no?
1: Okay, kay ni Dok, no?
2: Hapon pa ang trabaho, okay kayo, no?
1: Mm-hmm.
2: Kaya nagkaon, dahil tulog, mas prolong ang imong tulog. Sa ako alam po, ha? May effect.
1: Aha, Dok. Mamagin na siya. Labi na po sa kanya ito ang Nerviplex sa mga kabataan po noon. Nindot ka po kayo siya effect. Kay mga anak ni Doktora Choi, ah, mga batang bibo dyan siya. No? Pagana kaayo nila o kaon, pagana po na siya tulog nila, Dok, no? Wala ra?
2: Pareha ra.
1: Aha.
2: Pareha ra.
1: Ang nakanindot pa yun, kay gawas nga pangpataas, pangpabright, diba? Kompleto na naapagin sila para sa kuan immunity kada adlaw no labi na nga naasa sa school ug bisan naasa sila naasa gawas dili gyud sa dali nga matakboyan og mga kanang mga kalabanan ng mga sakit dok mga ubo ug sipon di ba dok. Okay, thank you so much. Diri na po ta sa ato ang lain nga nag-message dok og palihog kog paredi unya sa imo ang kuan account sa Dok Choi. Okay. Ana na po siya. Hello, Doc. Sa Doc? Napa? Napa, Doc. Pero, ato lang i-ready daan, Doc. Kay, murag, kaniang daghan-daghan pataog oras, no? Hello, Doc. And, Ma'am, na ako'y ipatabang ninyo bahin sa ako ang balatian karon. Permirang gasakit akong abaga. Hawoy kaayo. Makatabang kaha ang pag-inom sa inyo ang B40 o Mega Care. Daghang salamat sa pagbasa. Text sender na to kay taga Surigao del Norte.
2: Yes, no? So, okay yung kayo ang B40, no? Atong high dose nga B-complex. Nakanindot ani kay dili siya para sa uban nga murag gagmay-gagmay ra kayong sulod sa ilaang milligram sa B-complex, no? So kani okay gyud kay ni siya ka pang once a day han lang, no? Di para sa uban nga 2 or 3 times pa, no, ang equivalent ani niya.
1: Mm-hmm.
2: So mabuntag mainom ka and then sa gabi okay gyud kayo mag-inom ka og Mega Care, no? Kay ang Mega Care dili man gyud lang pasabot na kinahanglan ra gyud siya sa mga high blood o tag-as og cholesterol, no? Kita kay isip labi na sa mga elderly na, oh, 40 and up, no?
1: Mm-hmm.
2: Na pila na katuig nga nagkauntag mga fatty foods, no? So makatabang jud ni sa atong atherosclerotic plaques diyan sa kilid sa atong mga ugat, no? Nga munipis-nipis siya kay sequester pud niya apil ang uban nga mga bad fats diyan, no? And then ipametabolize niya sa atong liver, no? So ana ang iya ang function. So kita especially po 40 years old and above, mag-start na gid putang inom aning Mega Care, no? Ato ang omega 3 or kanang itawag nila nga fish oil, no? Pero nakanindot ani kay wala siyay langsa nga baho, wala siyay langsa nga kanang ma-feel gyud nimo inig-inom nimo nga murag oil sa isda, mm-hmm, ana ba dili. And then wala gyud siya lasa pod nga isda, no? Di para sa ubang fish oil nga usay murag kanang pinugos gyud ayo ang imong pag-inom. Agi kay murag gyud kag ni inom og oil sa isda ba, no?
1: Mhm. Dayon dog banog ab pa jud dok baho pong isda.
2: Kani wala.
1: Dili. Yes.
2: Wala gyud, uh-huh. So nindot kay siya pagka-process, no? Ang atong Mega Care, dili po siya dako nga murag kag matuk-an inigtulon nimo. So, oy nana.
1: Okay, Doc. Salamat kay. So, katong atong ikatambag dahi, Doc, ni ma'am or ni sir, no, sa nag-message karon nga, okay, good day kayo, no, sa haway si ang abaga, ang ato ang B40, nga high complex, o ang Mega Care. Dayon, Doc, mas maayo po nga, madugaganing, iaabit ang mga haway-haway, dili padugangan yung haway, ha? I mean, nga, madugangan ato siya, o recommend nga magamit sa itong haplas. Katupit itong haplas na ito, Doc, nga para sa panuhot, no?
2: Mm-hmm.
1: O sa mga pamaol, medyo haway. So, katong halang-halang na ito nga haplas, nga ang pangalan na ito karon kay Supremo Oil na, no? Mas effective pagid ni siya, Doc.
2: Mas halang siguro na
1: mas
2: siya.
1: Mas medyo, yes.
2: Dapat mag pa-try yung tana ni Sir Franz. Mm-hmm. Makastorya gitag unsay epic ana sa ito, ah. Kay, mas maigin ng maka-experience ta, no?
1: Mm-hmm. So, kita una, Doc,
2: atong gihangyo si Sir Franz nga tagantag sample diary sa studio.
1: Aw, kanunay ra gyud ang imong adok, di na pwede, no? Di na pwede malimtan si Doktora Choi kay. Kaning ato ang haplas sa panuhot og pamaol mga higala, no? Ayaw kalimti, ang pangalan na kay Supremo Oil, no? So sa dunay mga pamanhod aside nga mag-inom sa ato ang Mega Care og sa ato ang B40, manghaplas ta sa ato ang haplas nga Supremo Oil. Okay.
2: Yes.
1: Okay, Doc. So, gawas atong ato ang haplas nga urayo, no? Kato ato ang green nga taklob karon ang ato, wala na tong orange nga taklob. Ato nang gailisan na siya sa pangalan nga Supremo Oil.
2: Yes.
1: Okay, mga kahigalaan, arat na. Pangitaan na ninyo sa inyong mga suki nga tindahan.
2: Yes.
1: Yes, Dr. Choi. So, atong i-invite ang ato mga kahigalaan again, no? Nga mo message sa inyong mga gipang bati-bati sa lawas, sa inyong gipang pamatsyag din, ha? No? I-message lang sa atong hotline. Atong hotline kay 0909-304-8924 o sa kang Dr. Choi pod nga Facebook.
2: Yes, pwede po mo mag-message, no, sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no, DOC space CHOI.
1: Okay, thank you so much, Dr. Choi, and thankful po kayo ta sa ato mga mamiminaw, no, og nagkabsa na po ta sa atong oras mga higala. So, magkita-kita na po ta, hangtod na po sa sunod nga higayon. Sa ngalan ng Kuya Friends, no, kini si Buttercup ang iyong higala sa kahanginan. Nga always, og pahinundom ka na tong tanan, nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, og gani si Doc Choi, nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:41. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. That was Sandy Clark with George Duke. After Wind of, Earth, Wind and Fire. Hey, that one goes out to 6115. Request niya kasi yan. No, para sa'yo yan ha. Sana okay na. Wala nang utang si George. Anyways, up till 3 o'clock. Magandang hapon mga sweethearts. Ang ganda ng ating weather. Kasing ganda ng mga ngiti ninyo. Alam kong nakangiti kayo lahat. Thank you, Lord. Diba? Pagpapasalamat natin yan. Hi to Sir Eddie Kenya. Good afternoon. And also, hi sa lahat ng mga sweethearts natin dyan, ha? Sa Noisky Food House. Sa lahat din ng mga kumakain dyan. At kina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylin Yamoso, Jess Aquina, kay Apple, at kay Grace Monreal. O, diba? Magandang hapon sa inyo. Ang gaganda ninyo. 3914. Hello po. Ay, ang Goles family. Laging nakikinig. Thank you sa inyong pakikinig, ha. Mami Elaine, si Sir Nicholas, at kay Sir Glenn din. Maraming maraming salamat. Abay, speaking of pakikinig, makinig ka na kasi the price is rise. Overload na. Uy, eto na, exciting part. Sa lahat ng mga may entries, may chance kayo ha. Kaya naman, ruleta, let's go spin. Yung mga winners pala natin kaninang umaga at kaninang lunch o during Harvey Stone's time. Si Sir Vincent Octubre ng Raptor Taxi, Dave Valenzuela ng Barangay Lapasan, Susan Kake ng Barangay Lumbia, at si Alisa Ratonel ng Barangay Makabalan. Halina kayo, pinapatawag ko kayo. And sa winner natin ngayong hapon, saan at kanino? O, dito tayo ha, sa Barangay Nazareth. Barangay Nazareth Dropbox, thank you. Maraming salamat. Eto na, ang aking nabunot ay mula sa Upper Nazareth. Oo, congratulations, Irenyo Tumanda. Irenyo Tumanda ng Upper Nazareth. Congratulations sa'yo. 14 days to claim your prize sa lahat ng mga winners na nai-announce na natin. O, dito nyo i-claim ha sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, along Ilaya Carmen Street, Vamenta Boulevard. Hangad gamay sa West. O, sa may gate sa West, baka mawala kayo, may blue building dyan. Hangad na dyan ang Heart FM signage, okay? Don't forget your IDs. Huwag ginakalimti. Ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. We got 6 more minutes bago po mag-alas 3. Let's go and hear my final set dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. 93.7.
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagun D, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nasa fair category ang air quality sa Cagayan de Oro batay sa pinakahuling datos mula sa DENR Environmental Management Bureau Region 10 o EMB 10. Nakapagtala ang DENR 10 monitoring station sa lungsod ng AQI na 74 alas 7:15 ng umaga ito Setyembre 14. Ayon sa monitoring, kabilang sa dahilan ng natural reading ang mataas na konsentrasyon ng PM2.5 o fine particulate matter sa hangin. Kaugnay nito, pinapayuhan ng publiko na magpatupad ng mga kaukulang pag-iingat upang mabawasan ang exposure sa air pollution, lalo na sa mga lugar na may mataas na level na particulate matter. Hinihikayat din ng mga residente na manatiling updated sa mga susunod na abiso ng DENR EMB 10 hinggil sa kalidad ng hangin sa lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 32.7 FM का गया दी और सिरी 33.7 FM बोगी नॉन हैवी गेट 19 minutes after 3 o'clock इशाम के दंग हापुन पुंग सिंह ना ऐ जो तक दंगम कमाई तो बस ना बना रहा नंसुएल तो मेरा सुमेल तो ना बजान अकिन सिंह यून निको ना गाई नी इशू यो अकिन सिंह यून निको मैं शादू की ना बंगान जो सुएल तो ना ना गुलत क्या आगो अकिन सिंह ना मन पलंग यून पंबिहिरा ता लगा ओ अनु बना बना यून निको पन गलाव यू सुएल तो कोनो नकरांग का तपुसान से तो ना बना यो अकिन सिंह आई Inood ka ha? My name is Jason. Ito sinungaling po ako sa part na yun. Jason, still ang inyong kapiling hanggang alas 5 ng hapon on this very beautiful Tuesday sweldo afternoon. Ano pa nga ba? Pwede ba? Pwede ba? I-text mo ako. Unang ako na minaw na kangkaroon. Madali na, i-text mo ako. 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. Commercial break muna tayo sa saglit. Magbabalik tayo with more. Maying hapon sa tanan. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas and then dito ako magdugay doon sa CR kung magdala pang cellphone aron magkabawas karon paglingkod sigida
1: kalibang dayon. Wow, kumusta ang pagtulog ni mo ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo ma'am Marlo.
3: Hala, naglihok ang mga gamit, mitayog ang balay, dali ato to sa gawa sa balay.
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayante Oro City, 93.700 FM Bukidnon, Mega, 34 minutes down, 4 o'clock. Oras, ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Also brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go, sa suli, 27 pesos. SRP lang. Isang magandang hapon sa, ano to, Enerio family and Platitas family. All the way from Ipunan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? Ano to, Wake Me Up. By Avinci. Diba, yun ang request niya. Maganda nga po, thank you so much for listening. Sana maganda naman ang inyong mga hapon dyan sa inyong mga area, you know. Ate Vel, as always, isang makulimlim na hapon sa iyo, Jose Marienta Caron. Ang mga turong botoys mo dyan. Maganda nga po, nandito lang ako, nakikinig sa inyo, na busy lang. Sabi niya, pwede ba, ano, maying hapon si Jason, sana all, madaming pera. Hindi totoo yung sinabi ko. Naniwala naman kayo agad, hindi ako naghihintay ng aking Jason. Kasi hindi ko pa nag-gastos yung sweldo ko nung katapusan. It's the other way around. Kung alam nyo lang, araw-araw na ako nakating sa kalendaryo. Dugaya ba ni Akinsi? Sino ba naman kaya ang hindi? Ano? Lahat naman yata na nagtatrabaho, nag-aabang ng Akinsi at ng katapusan. O yung iba naman, Ajis at saka A25. Na depende sa inyong kumpanya. Diba? O pagkita nga po sa inyong lahat, yung mga excited ng mga misis na makatanggap ng entrega ni Mister. Baka naman maka-few battles na naman yan. Yung few battles, maging few cases. Diba? Mahirap na. Pauwiin nyo muna yan. Sa kanyo bigyan ng 50 pesos na budget para sa kanyang few battles. 50 pesos. Battles lang naman, wala namang laman eh. At ang pangayanan mamaya, yung ating draw, isa na namang winner, ang mabubunot natin para po sa ating bugas at groceries, ha? Abangan natin lahat yan, mga sweetheart. So, first break tayo saglit. Babalik pa tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jason, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore. 93.7
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Nag-analyze food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood water. Pang-inom lang ako sa EXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag, udto, pagkagabi, so capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
6: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM का गया और सीरी 93.7 FM की नॉन वीकेंड 48 minutes down 3 o'clock golden hand tracks for you. Tegal muna isang good afternoon sa lahat po ng mga naghahanap buhay pa sa oras na ito. Naghahanap buhay ka? Naling kamot ba? Oo, para naman may agi na sad karong adlawa. Pero teka, sakop na yan ang susweldohin mo ngayon, di ba? Iba naghihintay, yung nakaka-10 check na. Oo, ng kanila mga ATM, pero wala pa pumapasok. Ay, ang tendency, no? Ang tendency, mag-utos na lamang ng isang katrabaho para bumaba. Alam mo yung pag wala, ganyan kami dati. Yung, kunyari, wala pa kasi di pa ako uso ang mga online-online applications noon, Hindi mo mag-check. So, gagawin nyo, mag-utos kayo ng isa. Oy, ikaw mag-check sa baba. Ayan. After 30 minutes, yung isa naman. Kasi mapapagod yun, unfair sa kanya siya lagi mag-check. Sino sa inyo? Ha? Oo, hindi. Ayaw, kinabanghon, saka yung bago sa kumpanya. Yung bago sa kumpanya, ikaw naman pinakabago. Siyempre, may excitement pa kasi yan. Pagbago ka pa sa kumpanya, kakahawak lang ng ATM niya. So, gusto niya lagi, isinusok-sok niya lagi yan. Pakicheck nga ako, may laman ng ATM na. Di ganun yun eh. Kaya sa mga sitars natin dyan, taas kamot, yung mga nakaka-relate dyan. Di ba? Kapag ikaw ang inutusan ng inutusan para mag-check ng inyong sweldo, kung may laman ng ATM ninyo, alam mo na. Tingnan mo na sila ng ano ng komisyon na pamasahe, 'di ba? 49 down 3 o'clock. Uy, abangan natin, palapit na ng palapit yung ating draw. Sweetheart, baka ikaw na yung manalo, ha? Mamaya magre-announce din ako ng mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries. For the meantime, I'll be taking a break. Magbabalik tayo with more. What a sweep up ahead. Get naman, sweetheart. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.3.

0: Okay, Doc Fads, good afternoon. Punta ko Cebu. Doc! Si Doc Glenda, tsaka si Doc Fads. Doc, punta ko Cebu, ha? Kailangan ko magpatuli. Okay, pa-appointment lang kasi hindi ko... Just kidding. Magandang hapon po. Maraming salamat sa mga mabait natin mga doctors, ha? Talaga naman, saludo tayo sa lahat po ng mga nangangalaga sa ating mga kalusugan. Parang umulan na yata. Umulan na, oh! Umulan na sa labas. It's raining, hindi cats and dogs. It's raining, elephants and giraffes. Ang lalaki ng patak ng ulan. Pagdala ng payong, mga sweetheart. Hindi mo akalain, ano? Kanina, ganda ng panahon. Napaka-smooth ng paligid. Diba, malis hangan konti. Tapos ngayon, biglang umulan. Takukoy! Talaga naman, oh. Kaya malapit tayo sa mga ubo at sipon, eh. Diba? Ah, sige na, mag-commercial break muna ako saglit. Magbabalik tayo with more. Mamaya ulit tayo mag-check kung may laman na yung ATM, ha? Alright! Padayon lang sa pagpambinaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore!
1: 93.7 Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo. Radio with heart.
3: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 FM का ज्ञान और सीरी 33.7 FM की नॉन
1: Misterioso.
0: That show was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go. Sasule, 27 pesos. SRP lang.
1: Ito ka na naman.
0: Shout out natin ang mga sumusunod. Dami pala nag-message. Dali, ha. Magandang hapon kay HPG Joseph. Sabi niya, pahiram. Joke. Magandang hapon. Ako nga, mahihiram eh. Shout out ka, ano to, sa Mars Laundry Hub. Palto na naman ang Mars Laundry. Umulan eh. Alam niyo naman yung mga lugar kung saan na... pumapaldo kapag ganitong umuulan-ulan, di ba? Lalo na kapag Sabado at Linggo umulan. Di ba? Talagang paldo ang laundry shop o ang laundry hub. Ang Mars Laundry, paldo na naman. Marami na naman magpapala ba kasi nag-uulan. Di ba? Magandang hapon sa inyo dyan. Maraming salamat. Good afternoon, Jason Steen, ang Galas Family, as always. Hindi nawawala yan. Di ba? Magandang hapon sa inyo. Kinatatay Nicolás, kay Mami Elaine. Thank you. Efren Uwayan. Efren! Laki-laki mo na! Hindi na kita nakilala. Maraming salamat, Efren. Happy Tuesday sa'yo. Ate Belle, good afternoon. Ay, nako, makabuhang imong katawa, idol. Ganyan po talaga. Ganyan po talaga dapat lagi tayo nakatawa. Pero yung pagtawa, siguraduhin natin wala sa karamihan ng tao, ha? Baka naman lang kasi tawa mo, tapos ang dami-dami tao, tapos wala ka namang kilala. Diba? Alam mo na ibig sabihin nun. Ha? O, sigurado lahat titingin sa'yo. Ha? Nakunsan ni siya. Si Sir Jimmy Colonzo ng Dormy Transco Taxi, maraming salamat din po sa inyong pakikinig. Patayin lang sa pagpaminaw, ha? 4:31 na ang ating oras. Mga sweethearts, teka muna, silipin muna natin. Umulan kasi, ano kaya naging epekto sa ating mga kalsada?
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HPG Noel Kumbati Arangon ng Heart Taxi. Noel, mayong hapon.
3: Magandang hapon, Jason Steel. Magandang hapon, Sweet Hearts. Sa ngayon, sa may Makanan area, may tubig na po yung daan. Kaya daan-daan lang po yung mga sasakyan. May kunting build up, saglit, papasok at palabas. Paglagpas naman dito ng Makanhan going to Ilaya Carmen, katamtaman hanggat sa mabigat yung daloy ng trapiko. Kasi nga may tubig na yung mga kalsada. Dumaan tayo ng may rotonda. Maluwag naman yung rotonda papuntang BL Street. Sa ngayon, nandito ako sa Chano Street. Papunta ako ng Montalban Street.
0: May pasayaro ka ba ngayon?
3: Meron po si Ma'am.
0: Sige, ingatan si Ma'am at ingatan ang pagmamaneho. Thank you sa iyong update. Maraming salamat, HPG Noel Kumbati Arangon ng Heart Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadalanin ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Arangon ng Heart Taxi para sa FM Road Traffic Alamin.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
4: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
5: Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdumgikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM again, the Order City, 93.7 Hot FM. Again, on, we get 42 minutes down, 4 o'clock. That's Gabriela. Hoy, nakikinig sa atin ang mga taga Ace de Oro. Akalain mo 4:15 ko pa ito nakalimutan, ngayon ko na naalala. Ace de Oro Commercial, magandang hapon. Maraming salamat po sa inyo pakikinig, ha. Lahat ng mga gwapa, taas kamot. Nagkatingin ang pasina, hindi alam ko itataas ang kamot. Lahat ng mga gwapo, taas kamot. You know, masabay-sabay, taas kamot. Mga taga Ace de Oro, nakikinig sa atin, galanog-lanog ang kanilang monitor. Grabe! Grabe gin na sila, eh. Pariyan na ba kayo dyan sa may Ace de Oro? Kung hindi pa, sige. Hanapin ang sumweldo na. Sabihin, magpalibre ka. Eto na muna, ipalibre namin sa inyo. Libre na kayo sa bigas at groceries. Mabunod na agad tayo sa ang area tayo sa ang drawback sa ibubunod. Roleta! Select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Uy! Lapasan! Bunod tayo sa drawback sa Lapasan. Tuara! Ang address, Seaside Colambog, Lapasan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Seaside Colambog, Lapasan, Jeneline Nunez, congratulations. Hoy, nakadaog kang bugas at groceries. Dali, magdala ka ng ID, ha? Isama mo na yung mga iba pang mga winners. Itong si Ireneo Tumanda ng Barangay Nazareth Upper. Congratulations, Ireneo Tumanda. Bugas at groceries, ha? Dang para sa imo. Ganito kay Eliza Ratunil ng Makabalan. Eliza Ratunil ng Makabalan. Susan Kake. Ng Lumbia Patpat, congratulations. Ganun din si Dave Valenzuela ng Lapasan at Vincent Octubre ng Raptor Taxi. Congratulations po. Sa mga pangalang nabanggit, mga nanalo po yan ng bugas at groceries. Sa pagyo ang ating The Prices Rise Overload ngayong araw. Yan po yun natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Aras natin 4:44. Guys! Uy! Alam nyo bang ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At guess ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, tapos nahilig talaga akong kumain, eh. Favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce, ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha. Based on an independent blind taste the test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-saver sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026. And for a break, be back with more. Stand by!
1: 93.7. Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: The price is rise. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
4: The Prizes Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.700 FM, Cagayan de Oro City, 93.700 FM, Bukidon, we got 55 minutes after 4 o'clock. Kalimutan ka. So, from Skastakli, you know. Sakto-sakto yan, mga sweethearts. Magandang hapon muna sa lahat po ng mga sweethearts natin na patuloy pa rin nakatutok sa atin. Ano pa nga ba? Ako po'y magpapaalam na muna. I'll be seeing you guys again. Aba, bukas. Maraming maraming salamat, mga sweethearts. Ha? At tabayan na po mamaya, alas 7 ng gabi, si Harvey Stone para po sa ating Hardlines. Thank you so much. My name is Jason Steele. I-follow nyo ako, ha? Jason Space Hard FM. Maraming maraming salamat po. Enjoy mo ang iyong Martes. Happy sweldo. Padayon sa Magbamino dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.

Nagani ka, di na katulog kaayo. Matingala ka, kusog na ka, mohago kaayo. Kana pa lang nga mga ilhanan o mga signs, ayaw na siya pasagdahi nga ang atong conclusion, labi na madungog na to, no, sa atong mga conventional doctors nga okay ra daw, nga basta tinigulang na, ginagmay na lang tulog, normal lang yun na. Nako, dili na normal pinangga. Mao na daghang kay gibati ang mga senior citizen, 40 anyos nga mga hamtong daghang gipambati nga naman kulang-kulang tulog. Mao na nga kusog na mohagok ang uban. Ang uban magsigig mata-mata. Paimnan na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para maginahinay gawala ang paghagok. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Og moy usa sa mga sikreto nga mo taas atong kinabuhi. Nganuman, insakto mang tulog. Nganuman, gana ang kaon. Nagkainahinig kawala ang hagok. Nagkainahinig kawala ang huot sa dughan. Nagkainahinig kawala ang sakit sa mga abaga. Kulag tulog, stress ang life. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang atong mga membro sa Panimalay. Ikaw sab na minaw, pwede ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na, wa kay kwinta-kwinta sa imong tulog. Oh, kinsa may nagakwintas tong tulog, be? Nagakwinta ba tas tong tulog nga niabot siya kag 7 hours, niabot siya kag 8 hours, niabot siya kag 9 hours? Mao na nga daghan sa mga senior citizen, magliso naglakaw. Nga naman, kulag tulog. Dili po ni sleeping pills akong girecommend sa inyo ha. Pang-nourishment ni siya. Pang-pasustansya ni siya sa atong mga lawas para normal, healthy ang sleeping pattern. Circadian rhythm. Ligon ang atong kasing-kasing. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinaga. Sa mga pasyente, mga kliyente nga nagainom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, first 3 days or 1 week medyo maglain yung kutukuto, yung dughan, imnilagdaghan tubig kay murag kulang ratag tubig, pinaga. Okay? So ang uban na, okay na gud kay ilang paminaw. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni siya sa pag-moisturize o sa pag-lubricate sa atong mga scalp. Nga mo promote sa natural hair growth. Nga mo resulta nga maging shiny ang atong buhok o maging stronger nga dili manghunhun. Sa mga nagahunhun nga buhok, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha kapsula before matulog. Pwede 3 times a day kung naapay gipambati og labi na sa mga stress kayo. Kapoy ang lawas, maglisog tulog. Inigmata sa buntag hasang kapuya sa lawas. O, naatay mga membro, kauban na to sa Panimalay nga kusog mo hagok. Nagahuot ang dughan. Ang uban, maputol ang ginhawa while matulog. Ang uban, di ka bantay ana. Hala, tanawa na ng kusog mo hagok ninyo nga kauban. Sa mga sigbilar-bilar, dugay matulog, daghang kay mga dagog lawas pero giatake kadlawon tungang gabi sa isa buntag, dili ta dapat magkumpiyansa, mga pinanga. Panahon gani nga dali nakakutasan, kapuyan na ka, bugat imong abaga, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog, mga pinanga. Tagduha capsule before matulog or sa human panihapon. Kung taas ka, dakoon ka, tambok ka, tagtulo-tulog yun ang imong inumon, no? Investment na para nga layo tas mga atakis kasing-kasing. Unya, nag-repair, nag-recover ang atong kusog, matag tulog, aron nga inigmata sa buntag, mas gaan ang atuang paminaw. Hinumduman lang nato nga dili matulog busog. Maugyunay balaod nga dapat malikayan nato ug dili nato i-practice nga mukaon patag mga karne sa panihapon, kaon patag isda sa panihapon, mukaon pataog daghang pagkaon sa panihapon. As much as possible matag panihapon, pinubri lang yun dapat ang atong pagkaon, no? Labi na nga nakakaonak sa pamahaw ug insaktong pagkaon sa panihapon. Niudto insakto usahay nakasnack pa pagagabian na pinanga, dapat ginagmay. For example, musud-an na lang kag kalabasa, musud-an na lang kag mga sayote, mga ampalaya, musud-an na lang kag mga dahon-dahon, musud-an na lang kag mga sayon kaayong galingon nga inig katulog nimo, gaan na kay imuhang tiyan dili busog. Mao ni makapahinay-hinay pagkawala sa kusog mohagok og panahon kusog kang mohagok na tendency nga magkadako imong puson, magkadako imong tiyan. O kung magkadako ko imong tiyan, magka high blood ka, pwede pong ka magka diabetes o uban pang mga gipambati. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mata gabi ipinangga. Kung nagibati, buntag o tuhapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita, Domingo, hantod Biyernes, alas 9 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon.
So natay free check-up

0: nga makita dito kung bagtok ba ang ato mga kasing-kasing, gabok ba ang ato mga bukog, unsa ang mga vitamins, unsa ang mga minerals ang gikinahanglan, unsa ang mga lifestyle nga dapat nato buhaton, bagtok ba ang kaugatan sa tong ulo, makita na dito pinangga. Ngano sigig banhod imong kamot, imong tiil, ngano sigig sakit ang imong batang, ngano sigig sakit ang imong likod, nagapangurog-kurog ba ang imong kalawasan labi na sa mga senior citizen, walay umoy nga mga batiis, walay umoy nga mga kusog sa atong mga senior citizen og sa mga hanap og mga mata, natay mga program para ana mga pinangga. Sa mga stroke patients, naputay program para dali ra mabalik ang kusog, dili malimtanon, dali makatulog sa gabi og mabalik ang kusog sa mga pasyente nga miagi na og stroke. Bisita mo mga pinangga sa Doc Bri Wellness Center, Kanto, Julie's Bake Shop, duol sa Gaysano, Tibungko, Davao City. Mahimong mo text or mo tawag sa 0968-574-3525. 0968-574-3525.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Kaya't EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy! Happy.
0: May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. Unsa daw? Kaon kag katunga, so manang kaon kag katunga, dapat na ay temperance, na ay pagpugong sa kaugalingon. Kabalo ka mo pugong o ginapraktis ni mo nga pugngan ang imong kaugalingon, basta nakita ni mo nga enough na. Unsa man ang walk double, dapat ang imuhang pag-ehersisyo, dubliha pa ang imong exercise. Dubliha pa ang imong exercise pasingot, kay diha manggod ang tig pakusgan sa tong tiyan, sa tuang sirkulasyon, sa atong dugo, ang pag-ehersisyo. Ang ato pong mga organs sa lawas, dili pud mo function insakto ang pagaling sa tong pagkaon, dili pud mo insakto pag-ayo, pag dili insakto or strong ang imuhang sirkulasyon sa imong dugo. Mailhan nato nga dili insakto imong sirkulasyon kung dugay ka sington. Nga bisan saon pa nimo og exercise, dugay ka sington. Lahi pud nang singot nga bugnaw ang imong singot kay ginaatake, ginakabuhi na pud kana pinangga. Laugh triple. Ngano mang yung katuluhon pagyud kog pilo ang ato ang pagka malipayon or atong pagkakatawa. Ngano man kay bisan saon nimo og kaon or diet, bisan saon nimo og likay sa mga bawal, bisan saon nimo og ehersisyo, pero dili ka hingatawa, seryoso ka nga way kalipay. Naman po'y seryoso pero nay kalipay. Pero nakalimot kag katawa ba nang adlawa? No? So, sumala ba yas pagtuon nga dili mo ubos si kwinta kahigayon mo katawa kada adlaw aron nga himsog ang atong mga kasing-kasing. Ayan, katawa na ba mo? Dok, kung may katawa nan dok, ay dapat ikaw gyud mangita. Dili ta maghulat nga naay magpakatawa nato. Hala, katawa na diha o manghagwa ba ka diha? Sala na gyud na pinangga kung di naka ganahan mo gakos imong bana. Pwede ba sungsungugon imong gamay ang imong asawa o imong bana? Pwede ba imong kukuskakuson imong mga anak? Pwede po ang imong mga kauban sa trabaho? Basta within moral scope na imoralidad ba? O ang last kaning gitawag, love without measure. Bisan saon nimo og diet, exercise, katawa, pero plastic tanan. Wa kay gugma, wa kay pailob kasi ang gugma is mapailobon. Ang gugma dili hambugiro. Bisan saon nimo og kanindot sa imuhang sakyanan. Bisan kun sa kadaghan nimog kwarta, kadato maayong trabaho, pero hambugiro ta. So wala tay kalinaw sa tong kasing-kasing. Wala tay kalinaw sa una-huna. Unya, pag wa tay kalinaw, ang atong sirkulasyon sa tong dugo, hinay, masakiton ang atoang dugo. So daghan tag sakit gihapon later on. Kaya ang kahimsog sa panglawas, nag-agad man sa kahimsog sa sirkulasyon sa atong dugo. O ang sirkulasyon sa dugo, nag-agad po na sa kondisyon sa atong huna-huna o kasing-kasing. Sa Isaiah chapter 1 verse 19, nagingon, if you are willing and obedient, kung willing lang yung ka, og nagatuman, matinumanon yung taba, ang saad sa Ginoo sa iyong katawhan, you will eat the good things of the land. You will eat the good things of the land. Makabaton kag katagbawan sa imong kinabuhi. Makakaon ka sa mga healthy nga pagkaon og mga himsog nga pagkaon. Makapahimsog nga pagkaon. Ang keynotes for today, willing and obedient. Kana Old Testament na pinangga. Og ang New Testament nagpamatuod pod. John 4:34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ang pagkaon unas tanan ni Ginoong Jesus di ay sa iyang kinabuhi, iyag yung siguruhon nga nahimo ba niya ang kabubuton sa iyang amahan nga nagpadala sa iyaha. Og sa pagtapos gyud, sa paghimo gyud, para healthy ta mga pinangga, dapat willing and obedient. Bawal ni, sige na lang, ato ning himoon, tabangi ko Lord sa paghimo ni Lord para maging healthy ko Lord. Mabitog ingon sa Luke chapter 6 verse 46, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Sige mo tawag sa kuwa Ginoo, Ginoo, pero dili mo muhimo sa mga gipahimo nako diha sa inyo ha. Ang John chapter 8 verse 44, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. So kung baka kung gihapon ta, anak ta sa yawa. Nagabuhat ta sa kabubuton sa yawa. Bisang sa gitag-angkon, naluwas na ta. Pero baka kung gihapon ta, ang amahan na to, ang yawa. Kung napay nagplano na to din nga, mupatay o isig ka tao, anak gihapon siya sa yawa. Why labot ng polis makapatay kriminal ha? Ingon ang 1 John 3:15, bisag kinsa nagdumot sa iyang igsuon, gitawag siya og mamamatay. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Basta nagdumot pa ka sa imong kaigsuonan or sa imong igsuon, gitawag gihapon kag mamamatay. Og wala kay kaluwasan sa tubangan sa Ginoo. Kinsa man ang dili makasulod dito sa langit, Revelation 21 verse 8, kadtong talawan, kadtong walay pagtuo, kadtong nagahimo gihapon sa gidumtan sa Ginoo. Kadtong mga mamamatay, kadtong mga sexually immoral, mga mamamarang, mga nagsimbag Dios-Dios, o mga bakakon. O, mga nagingon sa Revelation 21 verse 8. Sa ato pa, ang pagtuo na to, wala siya magdala og bunga, ngadto-ngadto, nagpakita lang na siya nga ang atong pagpangalagad wala pata makasinati sa kaluwasan sa Dios. Wala tagipasaylo sa Ginoo para magpadayon sa pagpakasala pinangga. Wala tagipasaylo para magpabilin ta sa kahugawan. Gipasaylo ta para makabaton tag bag-ong kinabuhi. Gipasaylo ta para mahimo tang willing og obedient sa Ginoo. Kay dili man pud ta pasayloon kung dili pud nato makita ang atong sala. Og dili pud ta i-acknowledge nato atong sala. Og dili pud ta maghinulsol, di pud ta pasayloon. Dili pud ta mga ipasaylo kung dili pud nato makita ang gugma sa Dios atoa. Ang kaayo gugma sa Dios maoy muhatod sa tao sa paghinulsol. Sama sa duha kawatan dito sa cross, ang isa ragyod ang napasaylo. Wala tong isa. Nganong napasaylo tong isa? Tungod kay giilas sa isa kawatan nga makasala sila. Og mihangyo ang usa kawatan nga kaluyan siya. Og dili siya kalimtan nga moadto niya sa paraiso uban ni Jesus. Ibutang natustong nahuna alimpatakan mga pinangga. Kung natay pagtuo sa Ginoo, naay maintenance, willingness and obedient. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon ang grasyag kalinaw sa Dios, maana natong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anako'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Hi, it's EXL Makabuhay.
9: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 5:37.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suusro alang sa mas himsog o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
0: ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba, tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kaya kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Kumulta akong ingon nga, ginuot-untuin ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dilig ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatabag sa atong kinabuhi.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi.
2: Moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
2: sa inyong mga lugar.
1: Hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
1: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan,
5: testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman.
6: Kasama din ang batian,
5: minsan may kulitan,
6: at kung minsan, may kanta.
5: Layunin kayo po ay gabayan
6: at samahan
5: upang mapagtagumpayan
6: ang inyo po namang karamdaman.
5: Walang bibitaw,
6: sama-sama tayo,
5: walang iwan.
6: Halin at ating pakinggan
5: ang programa
6: Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Binubuo ng 15 sangkap na herba
2: gaya ng spirulina,
5: agaricus mushroom,
2: Korean ginseng,
5: stevia, at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
5: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
5: Tumutulong ma-dissolve
2: ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
2: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
2: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
2: gaya ng psoriasis.
5: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
5: Hepa A,
2: Hepa B,
5: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
5: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang
5: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
5: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: sa mga butika,
2: pharmacy,
5: drugstores,
2: tindahan,
5: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
5: ang pakikinig
2: ng programa
5: Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad?
8: Madaling
7: sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
1: Layunin
8: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
11: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palad ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

Saan man dao po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado dunan. At dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo sa ating namang numero mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa ating programa. Tawag lang po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Itawag nyo na po ang inyo po naman mga kwento. Muli, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tawag lang po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po sa ating programa, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Dito po sa ating programa. Muli, gusto po natin pasalamatan yung lahat ng mga taga-Sariaya Quezon na pumunta po naman nung nakaraang Sabado para po naman sa libreng check-up and consultation. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, ang lahat din po na mga nakasama natin dyan, maraming salamat po sa inyo. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa DWDY. Kawayan City, Isabela, tayo po'y napapakinggan dyan ngayon. Sa lahat ng mga nakadutok po naman sa atin dyan sa Isabela, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. And Sir John Carlo Peralta. Nakikinig sa atin all the way from Isabela. Maraming salamat po naman. Watching from Jones, Isabela. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga kababayan po natin sa Isabela na umiinom na po ng ating rice coffee, hello po naman sa kanilang lahat. At yung mga hindi pa po na nainom ng ating rice coffee, hello po naman sa kanilang lahat dyan. Maraming salamat po naman sa pagtutok po ninyo. Thank you very much po naman sa lahat ng mga kasama natin dyan. Siyempre ba, sa lahat po naman ng mga nagtatanong kung saan po mabibili yung ating rice coffee, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar available po yung ating rice coffee, mga kaibigan. Basta yung lagi natin sinasabi, ha, yung paghahanap po ng ating po namang rice coffee para po naman hindi kayo magkamali. Hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling.

Tandaan po natin yun, ha? Huwag po tayo magkakamali kasi masasayang po yung pera po natin kapag nagkamali tayo. RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 po mga kaibigan.

Tumawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. Sabi dito ni Sir Edison Vea Palafox, yung mga ahente natin, pakisabi po na mabilis maubos yung stocks dito sa Kawayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po naman. Sige po, at alam po ng ating mga ano yan, ng ating po namang mga deliveries. Namomonitor po nila yan. Pero maraming salamat pa rin po. Thank you very much.

Paibig na papakinggan din, dyan po naman sa radyo natin o Jongan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

At tayo po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin, Buwak Marinduque. Sa lahat po ng mga nakaantabay din po sa atin dyan sa, ano, sa Buwak Marinduque. At sa lahat po naman ng mga inaabot po naman ng signal natin. Hello po naman sa inyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee. Nako, simulan nyo na po. Available din po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Sa mga butika na po na nandyan po sa inyong lugar, available na available po yung ating po namang produkto dyan. Sa radyo natin, Oriental Mindoro. Hello po naman sa kanilang lahat. Maraming salamat. Yung mga nakaantabay din po sa atin, dyan po naman sa radyo natin, Oriental Mindoro. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Eto, may katanungan tayo mga kaibigan. Sabi dito, magandang kalusugan Kuya Boy, 2 months ko na pong itinigil ang paninigarilyo ng biglaan. Ngayon na po, ano to? Lalo pong tumindi ang insomnia ko. May kaugnayan po ba yon? Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Pwede po. At dun po sa tanong po ninyo, ano po, kung pwede kayong uminom ng ating rice coffee, pwede po. At makakatulong po ito sa inyo sa problema po ninyo sa insomnia. Ito po ay dahil po sa napakarami na po natin mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Yung may mga problema sa pagtulog, sa tuloy-tuloy po at araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakatulong po ito na mabigyan po tayo ng napakaganda at maayos na tulog. Kaya po, araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito, yung ating rice coffee, mas maigi po na tuloy-tuloy, ano po, at araw-araw yung pag-iinom po natin ng ating po namang rice coffee at matutulungan po tayo nito. At yung tanong po ninyo kung may kaugnayan po ba ito, doon sa biglaan po ninyong pagtigil ng paninigarilyo, maaari po may kaugnayan sapagkat yung insomnia o yung hindi makatulog, isa po sa mga karaniwang nararanasan sa mga taong tumigil daw po sa paninigarilyo. Ayon po yan sa mga pag-aaral. Ano po? Subalit ang napakagandang balita naman dyan ay yung sintomas pong ito ay mawawala rin po ng kusa. Lalo na po kung sasabayan po ninyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Ayon po sa mga dalubhasa, ano po, sinusuportahan po nila yung desisyon na ganyan, na itigil na po yung paninigarilyo. At sana daw po ay maituloy-tuloy po yan. Diba? Ano po yung mga pwede natin gawin bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee bago tayo matulog? At sa buong maghapon, dapat makadalawa, tatlo, apat na sachet tayo ng ating rice coffee. Hindi lang po doon para gumanda yung tulog po ninyo, kundi mapaganda rin po ang inyo po namang resistensya, yung inyo po namang kalusugan. Ang mga pwedeng gawin, huwag tayong iinom ng alak daw. Sabi po ng mga eksperto, huwag iinom ng alak sapagkat nakaka-apekto pa rin po ito sa pagtulog. Iwasan din yung pag-inom ng mga high-energy drink. Yung mga iniinom para, para pagpawisan. Yung mga energy drink. Mag-exercise tayo kung maaari. Kung ikaw po ay nagtatrabaho, ang paglalakad-lakad o isang workout o jogging pagkatapos po ng trabaho bago kumain ng hapunan, isang mabisang paraan para mas makatulog ng mahimbing. Ano po? At syempre, yung pong pag-iinom ng ating rice coffee, huwag po ninyong kakaligtaan.

Napakahalaga po mga kaibigan ang tulog sa atin po namang kalusugan. Ano po? Lagi ko pong sinasabi, ang pagtulog po ay isang napakahalagang gawain na kailangan po ng ating buong katawan para gumana po ng maayos ito. At isa po yan sa mga nagagawa po ng ating po namang rice coffee, yung mabigyan po ng sapat at mahimbing na tulog ang isang tao. Napaka-importante po niyan sa ating po namang katawan. Napaka-importante po niyan sa ating po namang kalusugan. Sabi nga natin, kapag tayo po natutulog, ito po ay kalagayan po ng ating katawan kung saan bumabagal o humihinto yung paggana ng ilang sistema ng ating katawan. At tanging ang ilang pinakamahalagang sistema na lamang ang nananatiling gumagana tulad po ng paghinga at pagdaloy po ng dugo. Ang sapat po na tulog na nasa tamang oras ay makakatulong po ng napakalaki sa pagpapanatiling malusog ng pag-iisip at maayos na paggana ng sistema ng katawan, habang ang kakulangan naman po nito ay sabi po sa mga eksperto, makakaapekto ng malaki sa pang-araw-araw na gawain at maaaring ikapahamak pa po, natin. Subalit, yung pong kakulangan ng tulog naman ay maaaring magkaroon po ng masamang epekto po sa kalusugan. Ano po?

ang kabuuang pangkabuuang kaalusugan nga po, po kasi po natin, ano po, at yung paggana po ng ilang bahagi po ng ating katawan, gaya po ng puso, dugo, atay at bato, ay konektado pa rin po sa sapat na tulog ng bawat individual. Mas tumataas po kasi daw yung posibilidad na pagkakaroon po ng mga karamdaman sa mga bahaging gaya po ng stroke, atake sa puso, mga problema po sa bato at atay, alta presyon at diabetes kung hindi po sapat yung tulog na nakukuha sa bawat araw. Kaya po makakatulong po yung araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Kaya nga po lagi nating sinasabi, ang ating rice coffee ay napakaigi po para doon sa may mga problema po sa pagtulog. Yung pong insomnia na tinatawag po natin, mga kaibigan.

At ang sagot po mga kaibigan, doon po sa paano makaiiwas ano po sa insomnia o yung hirap sa hirap po sa pagtulog mga kaibigan, nakasalalay po sa mabuting pamamaraan ng pagtulog at pamumuhay sa pang-araw-araw. Kinakailangan sundin po yung regular na pag-ehersisyo, yung pagiging aktibo po kasi sa umaga ay makakatulong po sa pagkakaroon ng mas mahimbing na tulog po sa gabi. Bawasan po yung siesta o pagtulog po sa hapon. Bawasan din po yung pagkonsumo ng mga pagkain at mga alcohol na yan. At tumigil po sa paninigarilyo. Mga bagay pong ito ay nakakaapekto po sa mas madaling pagtulog. Kaya mas mainam po na maiwasan po yung mga bagay pong ito. At kailangan din po natin na panatilihin ang tamang oras ng pagtulog, gayon din ang paggising sa umaga.

0: Available po mga kaibigan, ha, ang ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Available po yung ating rice coffee sa mga butika na yan. Pwede po rin yung ipagtanong-tanong. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Ma'am, magandang tanagi po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Melinda Juno po.
0: Ano pong pangalan?
1: Melinda Juno.
0: Merlinda.
1: Oh, okay.
0: Apo, taga saan po si Nanay Merlinda?
1: Taga Dumalag, Capiz.
0: Dumalag, Capiz.
1: Apo.
0: Apo, ilang taon na po si Nanay?
1: 63 po.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo, opo. Napaganda sa katawan talaga po kasi pag uminom po ako, pinapawisan talaga ang maraming pawis.
0: Ay, galing.
1: At magaan yung katawan po.
0: Tama po yun. Tama po yun. Very good po. Malakas po yung katawan po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Yes po, aprobado po kasi maganda yung katawan ko kasi naanok agad yung rice coffee na iniinom ko po. Masarap sa katawan.
0: Very
1: maganda,
0: good.
1: Maganda magaan katawan mo.
0: Tama po. Ano pa po yung ibang napansin po ninyo nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ang ano ko napapansin ko po yung mga paa ko bang may yun, ano, tasyon nyo. Gumagaan.
0: Opo. Kayo po ba ay ano, kayo po ba ay ilang beses na umiinom ng ating rice coffee sa isang araw?
1: Ano po, 1 or 3 times or 4, minsan 4 times eh, kasi na kayanayan kong uminom ng rice coffee kasi maganda sa katawan ko. Kung uminom kasi ako, magaan kasi napapawisan po ako.
0: Very good po. Maraming salamat po naman sa inyo at malaking bagay po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee bukod po sa inyo?
1: Yung asawa ko po, umiinom din siya. At saka yung anak ko niyan, may anak, umiinom din siya, magaan daw sa katawan nila.
0: Magaan?
1: Magaan din yung mga katawan nila. So, masarap silang magtulog. Yun, sa pagtulog, maganda na pagtulog nila.
0: Very good. At saan po kayo nabili ng ating rice coffee, Nanay?
1: Dito po sa, Super Key Pharmacy.
0: Apo. Hindi po nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi po. Kasi mayroon din sa may Excel Pharmacy. Mayroon din sila sa B-Boy Pharmacy. Pero ang binibilihan kung mura-mura po, yun ako bumibili sa Super Key Pharmacy. Kasi yung isang box po, 175 lang. Pero sa kabila, yung 200. Kaya doon ako bumili sa Super Key kasi mano siya.
0: Mura. Tama. Opo. Very good po yun. At Nanay, natikman nyo na po ba yung ating po namang 25-in-1?
1: Hindi pa po, yung
0: 14-in-1 plus 1 pa lang. Opo. Sana po matikman nyo rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, Nanay.
1: Opo, opo.
0: Sana matikman nyo rin po yun. Opo, kasi napakasarap po noon. At the same time, pareho din po yung epekto po noon sa ating kalusugan. Napakaganda rin po noon sa ating kalusugan, Nanay. Okay po.
1: Sige po, salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at sana po ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Huwag po ninyong ihihinto, Nanay. At ikwento po natin sa iba nating mga kababayan para yung iba nating mga kababayan ay matulungan din ng ating po namang rice coffee.
1: Oo, gine-share ko mga sa makakilala ko. Sabi ko mag-rice coffee ka kasi masagaan sa katawan at masarap.
0: Tama.
1: Tinignan din niyo yung kasi dito sa Dumalag Capiz, boy,
0: po
1: yan. Nag-ihilot din ako. Nag-ihilot ako, nagmamasagsa ako.
0: Ah, very good.
1: Kasi yung mga tabo sa dito, nishare ko yung rice coffee mo.
0: Thank you.
1: Sabi niya, sige, manamin. Sabi niya, okay, masarap yan. Sabi ko, magaan sa katawan. Sabi
0: tama
1: ko.
0: Po. Very good po yan. Tama po yan. Nanay, ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sana, tikman din nila tulad ko, tinigman ko, masarap na sa katawan, pagaan, At mag-uminom ka, mapawisan ka talaga kasi maganda sa katawan, sa loob ng katawan. Mm-hmm. Kaya kailangan mag-uminom kayo ng rice coffee.
0: Thank you very much po, Nanay. Nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you.
1: Oh, thank you po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan, yan po si Nanay Merlinda ng Kapis. At wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Elsa ng Pili Camarines Sur.
1: Nanay Elsa po ng Pili, 61 po, arang mahina po ang aking katawan, saka masakit ang mga ano po. Ito ay lipod po. Magalit po akong masagot kasi po sabi ko baga sa inyo noon na ako na-stroke. Oh. Tapos po, uminom na po ako ng rice coffee. Inaumagahan nang tumawag ako sa inyo. Tapos inaano ko po, inoobserwan ko po kung ano talagang problema ko sa aking katawan. Ngayon po, naramdaman ko para po akong sumigla. Tapos po, nakakapag pagkain na po ako ng baboy ko araw-araw. Bihiran akong lakad hanggang doon sa ano, pulungan ng baboy ko. So, ngayon po, nang uminom na ako ng rice coffee, malakas po ako. Lagi po akong pumupunta doon sa pulungan ng baboy ko umaga sa kahapon. Kaya po, ngayon, nagpapatunay po akong talagang maganda talaga ang rice coffee sa katawan ng tao.
2: Kayo nang humusga. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Available sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
3: 93.7. This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:03.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya.

0: Rebecca.
1: 93.7 Heart FM time. It is now 8:34.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud di kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:13.
1: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanuna iko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Bye.

0: tabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagna pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

32.700 FM Cagayan de Oro City, 33.700 FM Pukinon, hey! Gento, we got 12 down 6. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Kamusta po kayo lahat? May bundag! Ayo! Itaw di ha? Brand new day na naman, araw ng Miyerkules, third day of the week. Ang sabi ng Pag-asa, DOST Pag-asa, magiging maulan daw po ang araw na ito. Sabi nung isang HPG natin, kinumpirma din niya. Baliktad na, no? Baliktad. Well, let me rephrase that. Ang sabi ng isang HPG natin, magiging maulan din po sa araw na ito. At kinumpirma po yan ng DOST Pag-asa dahil may sinansyang link. Yun pala yun. Magandang morning po. Nako po, makulimlim ngayong umaga natin, ano? Nako, balik eskwela na po yung ating mga taga West City Central School. Yung mga estudyante natin, ha, back to school na. Wow, this very beautiful Wednesday morning. Ano pa nga ba, mga sweethearts? Siyempre, kasabay ng ating mga pagising, yung mga estudyante natin, kailangan natin asikasuhin. Ah, nagbata na ba yung mga estudyante? Masarap pa yung pagtulog, ah. Nasanay, dapat sinanay natin ng mga nakalipas ng mga dalawang araw, ano? Hoy, practice na otro, og matag sayo. Mga mami, mga nanay, mga tatay, angkol, kumusta kayo lahat dyan? Auntie, maayong buntang. Sige, nag-aasikaso na naman sila ng kanilang mga students. Ha? Saglit. Si Jason Steve po ang inyong kapiling, ha? Hanggang alas 9. Ay, text mo lang ako just in case meron kang load dyan. 0961-892-4927. Again, at 0961-892-4927. Commercial break muna tayo. Saglit! Babalik tayo with more. Napakaganda ng umaga ng ating third day of the week. Miyerkules, oh. Sana na-witness mo na ito. Maaga ka sanang gumising din. Ano? Padayin lang, sweetheart, sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon. Hey, we got 31 down 6 o'clock. Rob Daniel for you with the rom-com. Ah, magandang umaga po sa lahat po ng mga nagkakape na sa oras na ito. Sarap ng kape, ano? Pag ganito medyo makulimlim, pa feeling mo uulan. Mga ganun tipo, ano? Ang sarap humigop na mainit ng kape. Pag-isi mo sa umaga, di ba? Sabi nga, pero may tip ako ibibigay sa inyo, ha? Ito sabi ng lola ko to. Kapag ka... Ang tawag dito, pagising daw natin sa umaga, bago daw tayo mag-intake ng kahit ano, kahit kape, uminom daw muna tayo ng isang baso ng maligamgam na tubig. Ano yung maligamgam? Medyo mainit-init gamay. Ha? Ayun daw muna inumin natin, isang baso nun. Saan nga tayo mag-intake ng kung ano. Tapos pagalipas pa pala ng mga 20 minutes. Ginagawa niya yan? Oh, promise. Maganda rin sa digestive system natin. Alam niyo na, ha? Medyo nagkakedad na talaga tayo kasi sumusunod na tayo sa mga ginagawa ng mga lola natin. Magandang umaga po! Sige, padayon! Oo, pandisal. Magandang umaga po sa lahat naman nagpapandisal na. May butang sa lahat naman naghihintay ng swerte. Ay, na, kahapon, sumweldo na kayo. O, di ba, nadat na po kayo ng swerte kahapon. Yung mga na-delay, medyo yung swerte baka sa araw na ito. No? Siyempre pa, sa lahat ng mga bagong sweldo dyan, sa dami na naman mga misis ang magagandang mood. No? Ang dami na naman mga misis ang gaganda ng kanila mga ngiti sa lakan nila mga labi. Siyempre, nakatanggap eh. Teka, nihatag na ba? Imo ba na? Teka muna! Abay sa mga bana, nag-entrega ka na? Naghatag ka na? Ha? Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa lahat ng mga misis na nabigyan na pero nagbubunga nga pa. Normal. Normal yan. Ha? 33 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga muna ginang HBC Joseph. Aga gumising ha. Siyempre nagwadwadasan, no? May buntag ha. Buenos dias, sabi niya mga taga Zone 8 Carmen City, ang Tesha Eatery, nakikinig na sa atin. May buntag sa lahat ng mga nagluluto na sa kanilang mga galinderya, sa kanilang mga eateries. Good morning sa mga restaurant, sama kayong buntag. Dagang salamat sa inyong pagpamina. Mga background na agad ang Hard FM, thank you ha. Mamaya, baka magkabugas ka at groceries. Abangan natin yan. Alright? 33 minutes down, 6 o'clock. Teka muna, sa lahat muna mga nagiginig dyan, sa lahat ng mga sweethearts natin. Guys, alam niyo bang ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet at gets ko kung bakit? Ako kasi, ever since naging estudyante ako, tapos nahilig akong kumain, ay favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alanging sauce o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test, with the 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, stand by. Heart. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM, booking on. We get 44 minutes after 6 o'clock. It's a blush. Sound from Beanie Dancing was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Oy, magandang umaga. Isinag-isinagad yung mga taga-kamaman, ano? Aba, magandang morning po sa inyo, ha? Ang BBQ family, present na present na. Good morning daw kay Mami Marilyn Gonzalez. Magandang umaga, kina Roxanne Macha and kina Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Candy Anto, Mercy Inday Mansueto, Nino and Sabel Bactong. Good morning to Marisa Doroin and Layla Raz. Magandang umaga din kay Lilia Sususko and kay Lorna Vismanos. Good morning, Menard Tingsmo and Samuel Mosqueda. Ganda din kay Charo Dumalaga ng Baramang. May buntag! Tagang salamat sa inyong napaka-early o napagpaminaw at pagpaparamdam. Ha? Swerte sana ang ating araw ngayon, no? O maganda ko baga, talking about swerte, eto na yung swerte. Isa lang ibig sabihin yan, nako, walang dadaan na truck na basura. Swerte yan, ha? Grasya yan. O, bugas at groceries yan. Alamin agad natin, pero manong draw para sa araw na ito ng Miyerkules. Sino ang mananalo? Roleta sila. Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Pamenda Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Carmen! Oh, Carmen, huminto tayo sa Dropbox ng Carmen. Buno tayo sa Dropbox ng Carmen, isa lang. Ang address, San Agustin Valley Homes. Ulitin natin yan. San Agustin Valley Homes, Carmen. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas mula sa may San Agustin Valley Homes, Hilda Calubinas. Hilda Calubinas, congratulations sa kadaog kang bugas at groceries. Ha, pumunta ka dito. Samantala, ito po yung iba pa mga winners. Oh. Magre-re-announce lang ako ng ilang mga pangalan. Ha. Jeneline Nunez ng Lapasan, Seaside Gulambog. Ritin natin yan. Jeneline Nunez ng Seaside Gulambog, Lapasan. Congratulations. Nakadaog sa kadaog bugas at groceries. Ha? Jeneline Nunez. Ereneo Tumanda ng Upper Nazareth. Ereneo Tumanda ng Upper Nazareth. Congratulations sa kadaog sa kadaog bugas at groceries. Ganun din si Alisa Ratunil. Alisa Ratunil ng Makabalan, congratulations. Nakadaog sa kadaog bugas at groceries. Ganun din kay Susan Kake. Susan Kake ng Lumbia Patpat, congratulations. Nakadaog sa kadaog bugas at groceries. Ganun din si Dave Valenzuela ng Lapasan. Hoy, Dave Valenzuela ng Lapasan, congratulations. At yung driver ng Raptor Taxi, si Vincent Octubre. Ayan, Vincent Octubre, nakadaog sa kadaog bugas at groceries. Dali na! Ah, valid ID lamang para makuha na ninyo ang inyong mga papremyo. 48 minutes after 6 o'clock, ang ating The Prices Rise Overloading. Ihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, pabalik pa tayo with more. Stand by lang ang mga sweethearts, walang bibitaw. Heart
1: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako uno kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then dito ako magdugay sa CR, kamadal pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit kaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitawan. Tao, laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headline sa ating balitang nasyonal, kampo ni Pipi Sara tatalima sa utos ng QCRTC sa motion for inhibition.
10: 11 votes kailangan para ibayin ang 16-vote conviction threshold ayon sa impeachment court.
9: Sa balitang nasyonal pa rin, mas mahigpit na regulasyon sa digital platforms, isinusulong naman ng DSWD.
10: At headline sa ating balitang lokal, 51 dating rebelde nabigyan ng safe conduct pass sa syudad.
9: Sa balitang lokal para ng LTO 10, mahigpit sa magpapatubad ng temporary plate rules.
10: At headline sa balitang lokal pa rin, BFP nanawagan ng pagpigil ng ganit matapos sa malawakang sunog sa barangay Lapasan.
9: Sa balitang lokal pa rin, mga serbisyo ng gobyerno inilapit sa mga mamamayan sami-sami sa Oriental.
10: At headline sa ating balita, Bukidnon, Comelec, Manaybalay, tuloy ang pag-aanda para sa 2026 BSKE.
9: Samantala naman sa balitang Bukidnon pa rin, Valencia City, pinalakas naman ang kampanya kontra illegal na droga.
10: At AX Payout, ipinagkaloob sa mga benepisyaryo sa Kibawe.
9: Sa atin namang balitang Mindanao, halos 6,000 hayop na ipamahagi sa mga magsasaka sa probinsya naman ng Davao de Oro.
10: At headline sa ating balitang international, malawakang protesta sumiklab sa Syria dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo.
9: Iran, nais namang magkasundo sa US ayon kay Trump.
10: At sa ating balitang pampalakasan, Collins nagsalba sa Pilipinas kontra Uzbekistan.
9: At sa ating showbiz balita, reklamo kina Rian Ramos, Samantha Panlilio at Michelle D. Ibinasura.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
9: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas.

0: na 11 votes ang kailangan para mabago o mapawalang bisa ang naunang ruling na nagtakda ng 16 votes bilang threshold para sa conviction. Ito ay kung mananatiling 20 lamang ang participating senator judges dahil sa kawalan ng apat na senador, kabilang sa absent si Senator Ronald Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Loren Ligarda dahil sa magkakaibang legal at medical circumstances. Ang kay Court Spokesperson Reginald Tungol, bubuto rin si Senate President Francis Cheese Escudero sa usapin ng voting threshold, kaya 20 ang maaaring bumoto at 11 ang majority. Inaanyahan ng impeachment court ang apat na retirado maestrado ng Korte Suprema bilang amicus curiae para mabigyan o magbigay ng legal na opinion sa constitutional provision na nangangailangan ng 2/3 vote ng lahat ng senador para sa conviction. Nakatakdang dumalo ang mga retired justices sa session ngayong araw, September 16, habang sa September 23 naman, maririnig ang oral arguments ng House Prosecution at defense lawyers ni Vice President Sara Duterte.
1: Aras sa 27 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa anay ng ating balitang nasyonal, nanawagan naman ang Department of Social Welfare and Development at DSWD na mas mahigpit na safeguards at regulasyon sa digital platforms upang maprotektahan ang mga bata laban naman sa online abuse, sexual exploitation, other grooming. Suportado ng ahensya ang panawagan ng Council for the Welfare of Children o CWC. Ito para sa mas epektibong pag-iwas, pagtukoy at agarang pag-report ng mga mapanganib na content. Ay kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, hindi dapat pabayaan ang mga bata na harapin na mag-isa ang mga panganib online. Ibinungkay ang mas mahigpit ng age-appropriate safety measures, mabilis na pagtanggal ng abusive content, child-friendly reporting systems, at pananagutan ng mga platform na hindi sumusunod sa child safety standards. Gayunman, regulasyon at hindi blanket ban ang nais ng DSWD dahil maaaring malusutan lamang ang total ban at hindi nito matugunan ang ugat ng online exploitation. Aras natin alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
1: Sa ating balitang lokal, nasa 51 dating rebelde o former rebels ang nabigyan ng safe conduct pass sa Cagayan de Oro City habang inihintay ang desisyon sa kanila mga aplikasyon para sa amnestiya. Pinagunahan Regional State Prosecutor Marlene Barola Uy, Chairman ng Local Amnesty Board o LAB Cagayan de Oro, ang seremonya ng pamamahagi kasama ang mga ginatawa ng CDO Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ito'y tinatawag na ICLIM at iba pang katuwang na ahensya naman ng pamahalaan. Ay kay Barola Uy, magsisilbing proteksyon ang Safe Conduct Pass laban sa pag-aresto sa mga beneficyaryo kaugnay ng mga kasong isinamba laban sa kanila noong aktibo pa sila sa armadong pakikibaka. Maaari rin umanong gamitin ang dokumento habang naglalakbay ang mga dating rebelde habang inihintay ang pag-aproba at paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang amnesty application. 7:29 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa mahigpit na pagpapatupad ng LTO 10 sa temporary plate rules. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag. Detalye.
3: Mahigpit na ipinatupad ng Land Transportation Office o LTO 10 ang memorandum kaugnay sa paggamit ng temporary plate, partikular sa mga motorsiklo. Ayon kay LTO 10 Information Officer Miguel Bernard Daitia, nakatakdang simulan ngayong buwan ang kanilang operasyon para matiyak ang pagsunod ng mga motorista sa naturang patakaran. Binigyan din ni Daitia na walang pinipiling motorista sa pagpapatupad ng batas at hindi lamang mga motorsiklo ang saklaw ng kanilang law enforcement operation. Kasama rin sa kanila susuriin ang mga four-wheeled vehicle upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa umiiral na regulasyon. Nananawagan naman ang LTO 10 sa lahat ng motorista na tiyaking kumpleto at naaayon sa batas ang kanilang mga dokumento at plaka upang maiwasan ang paglabag at kaukulang parusa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalitin diretso sa pisyong may puso.
1: Heart FM Balita. Tagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City. Heart FM Balita.

0: Sa iwalay naman na balita, nanawagan ang Bureau of Fire Protection of BFP sa publiko na pairalin ang mahinaong pag-iisip at kontrol sa emosyon upang maiwasan ang mga insidenteng maaaring magdulot ng malaking pinsala sa komunidad. Ito ay kasunod na malawakang sunog sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, kung saan halos 100 bahay sa Santa Cruz 2 ang natupok. Ayon sa BFP, sinasabing isang lalaki ang nagsunog sa bahay ng kanyang dating partner na nauwi sa pagkalat ng apoy at pagkasunog ng maraming kabahayan. Sinabi naman ni Fire Senior Superintendent Renanti Lorono, District Fire Marshal ng Cagayan de Oro, na ang pagpapadala sa galit ay paggawa ng padalos-dalos na akbang ay maaaring humantong sa malaking pinsala, paghihirap at pagsisisi. Dahil dito, hinimok ng BFP ang publiko na sa oras ng matinding galit o problema, magpakalma muna, mag-isip ng mabuti at umiwas sa anumang akbang na maaaring makapinsala sa sarili at sa ibang tao.
1: Para sa atin, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga, pangulisanin ang ating balitang lokal. Itilapit sa mga mamamayan ng Misamis sa Rental ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaan. Ito'y sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Nakilahok ang pamahalaan palalawigan sa naturang nationwide program na isinagawa sa Kapitolyo Provincial at nagsilbing one-stop shop para sa mga serbisyong pangkabuhayan, pangkalusugan, agrikultura, edukasyon, social protection at legal assistance. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang agricultural assistance, livelihood support, indemnity checks para sa mga magsasaka at assistance para sa mga returning overseas Filipino workers o OFWs. Naghatid din ng kani-kanilang serbisyo ang Department of Social Welfare and Development at DSWD, OWA, DMW, DTI, DAR, TESDA, DOLE, PhilHealth, PSA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Alas 7.33 na nagmamadaling umaga, inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sa inyo naman ang ikalabang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat international, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
6: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, bibitin!
8: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
9: Kevin Enterprises,
8: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Ano yung setin? 35 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Samantala, sa ating namang mga naka-online dyan, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM.
1: Iyari po lamang dito po sa ating live, pakishare po nito at kung saan ay maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout as we call it. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po sa bandang dulo ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita.
1: Itama inyo mga orasan na 7:36 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections of COMELEC Malaybalay para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections of BSKE na nakadagdang idaon sa darating na Nobyembre 2. Ay kay Malaybalay City COMELEC Chairman Attorney Danilo Divide Dina, kasalukuyang ipinatutupad ang kanilang tanggapan ng umiira na batas at wala pa silang natatanggap na bagong kautusan na magpapabago sa schedule ng halalan. Iginiit ni Dividina na tanging kongreso at pangulo lamang ang may kapangyarihan magpasya kung ipagpapaliban ang nakadagdang halalan. Samantala, nilino ng opisyal na sa mga reklamo may kaugnayan sa vote buying at vote selling, hindi dapat o hindi sapat na basihan ang mga post sa social media o mga ulat sa radyo upang maisampa at maituloy ang kaso sa korte.
2: Samantala, pinalakas naman ng mga otoridad sa Valencia City, Bukidnon ang kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng regular na operasyon ng City Anti-Drug Special Unit Task Force, katuwang ang Philippine National Police o PNP. Ayon kay City Administrator Attorney Heinz Villanueva, isinasagawa rin ang suppressant drug testing sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng kanilang hakbang upang mapanatili ang isang drug-free na workplace. Sa kasalukuyan, dalawang regular na empleyado ng lokal na pamahalaan ang sumasa ilalim sa rehabilitasyon. Hinimok naman ni Villanueva ang mga individual na sangkot sa illegal na droga na itigil na ang kanilang gawain dahil hindi lamang ito nakakapinsala sa kanilang sarili kundi maging sa kanilang pamilya. Samantala, nananatiling insurgency-free ang Valencia City at inaasahang posibleng ideklara bilang isang stable internal peace and security o SIPS area.
1: Para sa 7:38 na nagmamadaling umaga, pangulisari ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Ipinagaloob sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Kibawi, Bukidnon ng assistance sa individuals in crisis situation o ito'y tinatawag na AICS. Ito'y bilang bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga mamamayang nangangailangan ng tulong. Isinagawa sa loob na 3 araw ang AICS release sa payout sa munisipyo ng Kibawi kung saan dumalo ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula naman sa 23 barangay ng bayan upang makatanggap ng ayuda at iba pang suporta mula sa nasabing programa. Nakiisa rin sa aktividad si Congresswoman Inday Audrey Zubiri, Congresswoman Arlene Ayon, Board Member Minerva Casinabe, Mayor Rinaldo Ang Rabanes, Vice Mayor Raymundo Batao at mga punong barangay. Layunin ang payout na matiyak, maayos, mabilis at organisado pamamahagi ng tulong sa mga residente na nangangailangan at pasok sa kwalipikasyon ng AICS.
0: Heart FM Balita.
1: Oras natin, alas 7:39 na nagmamadaling umaga. Oras din natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na. Kaya na ba'y dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Halos 6,000 hayop na ipamahagi sa mga magsasaka sa probinsya ng Davao de Oro. Ang nilalaman na balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag. Detalye.
3: Umabot sa 5,946 na mga alagang hayop ang naipamahagi ng Provincial Government of Davao de Oro sa mga magsasaka bilang bahagi ng programa para palakasin ang livestock sector ng lalawigan. Kabilang sa mga ipinamahaging hayop, ang mga alagang maaaring makatulong sa karagdagang kita at kabuhayan ng mga benepisyaryong magsasaka. Layunin ng programa na mapalakas ang produksyon at mapabuti ang agricultural livelihood sa mga komunidad. Patuloy naman ang pamahalaang panlalawigan sa pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura, kabilang na ang suporta sa livestock production bilang bahagi ng pagpapalakas sa kabuhayan ng mga residente sa Davao de Oro. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
1: Alas 7:41 ng nagmamadaling umaga, yan ang ating oras. Bago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
0: Heart FM Balitang International.
1: Sumiklab ang malawagang kilos protesta sa ilang lugar sa Syria dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Itinaas kasi ng gobyerno ng hanggang 40% ang presyo ng diesel habang 28% naman sa petrol. Dahil dito, hinarang ng mga protesters sa pangunahing kalsada ng ilang oras. Ilan sa mga lugar kung saan nagkaroon ang matinding kilos protesta ay sa mga bahagi ng Hama, Khan Shaykhun at Ma'arat al-Numan. Ay kay Syrian Energy Minister Mohammed al-Bashir, ang kanilang bansa ay kasalukuyan nagagagawa ng 100,000 mga bareles ng langis kada araw habang kinakailangan na nasa 325,000 na barilas kada araw para sa gagamitin nila sa bansa kada araw. Kaya man umasa sila sa mga inaangkat na langis para mapunan ang kakulangan. Tiniyak naman ng Ministry of Energy na kanilang pag-aaralan ang presyo ng pandaigdigang pamilihan kung saan nagbabago ang global market condition.
2: Sa iulay naman na balita, ibinunyag ni U.S. President Donald Trump na nais ng Iran na magkaroon na ng kasunduan. Ayon sa U.S. President, na mayroong ilang opisyal ng Iran ang nagpaabot ng pagnanais ng posibilidad ng diplomatic opening para matapos na ang nagaganap na labanan. Dagdag pa rito na pag-iisipan pa niyang mabuti kung pipiliin niya nga sumang-ayon sa makibahagi sa pakikipag-usap sa Iran. Isinagawa ng U.S. President ang pahayag matapos na kanselahin ng Gulf Arab States ang planong pagpupulong sa Iran at mga Houthi rebels mula sa Yemen. Magugunitang sumiklab muli ang kaguluhan sa gitnang silangan matapos na maglunsad ng pag-atake ng Iran sa mga dumaang barko sa Strait of Hormuz.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balitang pampalakasan, bumawi sa huling bahagi ng laro ang Pilipinas matapos magtala si Natalie Collins sa 89 minutes para makuha ang 1-1 draw kontra Uzbekistan sa Asian Games opener. Nanguna ang Uzbekistan sa 81st minute sa goal ni Neribon Egamberdieva. Bago naman sumagot si Collins sa 89th minute, matapos maagaw naman ang pasa ni Umida Zoyrova. Dahil sa resulta, parehong may 1 puntos ang Pilipinas at Uzbekistan sa Group C, kaya buhay pa ang pag-asa sa knockout stage. Samantala, abante naman sa quarterfinals ang top 2 teams sa bawat grupo, kasama naman ang dalawang best third place finishers. Makakaharap ng Pilipinas ang Hong Kong sa Webes, September 17, para sa 6 PM, Philippine Time. Ito po ay sa laruhan ng football.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: May update dun sa Ampaw. Oo, ibinasul.
1: Merry Christmas ang aming bati.
2: Abay, sana yun nga ang laman, ano? Ibinasura na ng Makati City Prosecutor's Office ang reklamong slight illegal detention, unlawful arrest at physical injuries laban sa aktres na sina Rian Ramos at Beauty Queens Samantha Panillo at Michelle D. Ayon sa prosecutor's office, mahina ang ebidensya sa reklamong inihain ng dating driver at personal assistant ni Ramos na si alias Totoy.
4: Si Totoy.
2: Si Totoy. Oo, samantala, kinatuwa naman ang abogado ng tatlo ang desisyon habang mariin namang itinanggi ni Ramos, Panlilio at D ang mga paratang. Nauna lang nagsampa si D ng perjury at qualified theft laban kay Totoy kaugnay sa umano'y pagnanakaw ng mga
1: sensitibong
2: larawan.
1: Totoy!
2: Yun ba yung ano laman ng ampaw?
1: Pasko na! Padala mo naman sa akin yung ampaw, o.
2: Regalo mo na.
1: Ano ba? Pero in fairness, kay Totoy, ha? And hindi man natin sinasabi si Totoy talaga yung kumuha.
2: Yes, yes.
1: I mean, tinatago lang natin sa pangalang Totoy. Kung sino man yung kumuha, bakit hindi naman yan na misplaced lang?
2: Yan ang ating hindi pa sure.
1: Mag-ano kaya talaga ako? Mag-volunteer kaya ako maglinis ng condo ni na Michelle D.
2: Baka mahanap mo ano?
1: Baka nasa mga sulok-sulok lang yan?
2: Oo, kasi ang laman.
1: Diba?
2: Sensitibo eh.
1: Oh, naku, talaga
2: sensitibo
1: naman,
2: yung laman ng ampaw na yan.
1: Ang tanong, sino kaya yung mga nasa larawang sensitibong iyon?
2: Ayaw.
1: Eh, tatlo silang involved.
2: Tatlo nga.
1: Hindi kaya tatlo din silang naroon?
2: Ay!
1: Aba, tingnan natin.
2: Bakit nga sensitibo?
1: Bakit nga ba naging sensitibo? Pero alam mo na, nagpo-post-post din naman ng mga sexy-sexy sila eh.
2: Yes, yes.
1: So para masabi natin sensitibo,
2: siguro
1: mahigit pa sa sexiness ang ipinakita.
2: Ay.
1: Siguro yung ooziness ang ipinakita. Mouth-wateringness. Sobra-sobra na.
2: Oozing.
1: Sobra na yung adjective. Mouth-wateringness. Parang mali na. Diba?
2: Pero di natin alam pa kung gaano nga ba yung level of sensitivity ng mga larawan. At very controversial talaga dahil umabot na sa ganito.
1: Igawa mo nga kami ng resume mamaya. Igawa mo kami. Si Dr. Hart, si Papa Ru, si Harvey Stone, tsaka ako. Igawa mo kami ng resume.
2: Apply kayo doon.
1: Nag-a-apply kaming cleaners.
2: Baka kailangan nga nila ng tulong.
1: Kailangan ng para mahanap na yan ano na yan. Oo, ang ampaw na yan.
2: Ampaw.
1: Pagpapasko na. Ay, mag-isang taon na rin yata. Kasi
2: malapit
1: ampaw
2: na,
1: eh.
2: Malapit na.
1: So malamang.
2: Oo, noong January.
1: Oo, di ba? Uso nung Pasko yan.
2: Yes, yes. Kasagsagan ng Christmas season hanggang January. Pumotok ito mga bandang February or last part ng Enero.
1: Lalamig na ang kaso.
2: Oo,
1: lalamig. Matatapos na yung kaso. Lalabas na yung picture.
2: Ayun nga. Tsaka diba? Mama. Tsaka pa mahanap.
1: Diba?
2: Oo.
1: Nag-iahanap na lang ng proper timing kasi pag lumabas yan, matitrace yan kung sino naglabas.
2: Correct. Diba? Siyempre, hindi naman, alam nga naman.
1: Ilabas mo agad.
2: Oo.
1: Harvey Stone, wag mo muna.
2: Yan na nga eh. Baka nga nasa diba? Isa sa inyo.
1: Ha?
2: Hindi niya lang ilalabas.
1: May larawan ako ni Narian. Hindi yung sensitibong larawan. Diba?
2: Yung pang-poster na larawan.
1: Abangan natin. Sana na may mahanap. Ano? Namatapos na yung issue na yan.
2: Issue.
1: Kasi syempre, yan po ay mga pribadong larawan din talaga.
2: Correct.
1: Hindi lang natin alam kung bakit tatlo silang nasa larawan.
2: Correct.
1: At bakit tatlong sabay-sabay na nakunan.
2: Isang leksyon din yan sa ating lahat.
1: Ang tanong, sinong kumuha?
2: Ayun na nga.
1: Nung larawan.
2: Na mag-iingat talaga.
1: Sa pagkuhan ng larawan? Nung larawan.
2: Na mag-iingat talaga.
1: Sa pagkuhan ng larawan?
2: Sa pag-keep ng mga sensitibong bagay.
1: Akala ko sa pagpapakuha ng larawan. Baka naman kasi people.

0: Yung parang may hindi ko ma-describe na feeling na pag may ganyan, they
1: hindi mo ma-describe yung feeling na pakuha ka naman ng larawan.
0: Ha? Hindi na, ano ko lang, napoproject. Ah, na. Oh, napoproject.
1: Linawin natin.
0: Wala. Safe.
1: Okay. Mag-ingat kayo. Kung maangat maaari, kasi uso yan ngayon eh.
0: Yes.
1: Lalo na online ngayon.
0: Yes.
1: Di ba, pa nagkaroon ka ng uyab-uyab? Picture naman tayo, no? Video naman tayo. Lako!
0: Lalo na yung mga cellphone ngayon, high-end.
1: Ang linaw.
0: Ang linaw.
1: Lako, 4D, 5D.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Crisping-crispy ang mga picture. Lako,
1: ang linaw na pagkakuha kahit malayo yung shot. Talagang pag-zinumin mo, huy! Quality!
0: Uy, kitang-kita! Wala kang itatago talaga. Ako.
1: Kaya mag-ingat, ha?
0: Yun.
1: Sige. O siya, sige, salamat sa iyong larawan. Ang iyong mga chika sa araw na ito.
0: Yun ang ating balita ngayong Miyerkules.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: 11 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Nagmamadaling umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
1: Nasa linya natin, HBGJ Tagalog Dudes. Ilabas mo na yung larawan. Ay, larawan. Jay, anong balita sa traffic natin?
3: Magandang umaga sa iyo, Maridel. Talaga sa bahagi ng Tugon, okay naman, maayos pa rin traffic dyan. Kasi makalabas ako sa Jaipur, papunta sa Visoria, at ang crossing line ng Corrales, bitter lang konti, pero okay naman, makalusot ka naman ng ayos hanggang sa pagdating sa Visoria, napakaluwag. Verdant Street, papuntang Isilina Bridge, okay naman, maluwag. Maliban lang dito sa JR Cora Bridge, na city po, medyo may build-up na sa JR Cora Bridge. Malabas ng pagkinta.
1: Ayun! Sige, nasang lugar ka na ngayon? Nasang mga bahagi ka na?
3: Sa bahagi na ako ng Patag. Medyo napakaluwag ng Patag.
1: May pasero ka, no?
3: Meron si Ma'am.
1: Sige. Ingatan si Ma'am, ha? At ingatan ang mga pasahero at ganoon din ang mga pagmamaneho. Maraming salamat sa iyong report and update, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon, mga kalsada ang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Palamid.
2: RTA Heart FM Road Traffic Palamid.
1: Aras natin, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Setyembre 16. Ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headline sa ating balitang nasyonal, kampo ni VP Sara tatalima sa utos ng QCRDC sa motion for inhibition.
0: 11 votes kailangan para ibahin ang 16-volt conviction threshold ayon sa impeachment court.
1: Mas mahigpit na regulasyon sa digital platforms si sinusulong ng DSWD.
0: At 51 dating rebelde na bigyan ng safe conduct pass sa syudad.
1: LTO 10 mahigpit sa magbabaduba ng temporary plate rules.
0: At balitang lokal pa rin, BFP na nawagan sa pagpigil sa galit matapos ang malawakang sunog sa barangay Lapasan.
1: Sa balitang lokal pa rin, mga serbisyo ng gobyerno inilapit sa mga mamamayan ng Misamis Oriental.
0: At headline sa ating balitang Bukidnon, Comelec Malaybalay, tuloy ang paghahanda para sa 2026 BSKE.
1: Valencia City, pinalakas naman ang kampanya kontra illegal na droga.
0: At IX payout, ipinagkaloob sa mga benepisyaryo sa Kibaw.
1: Sa atin naman balitang Mindanao, halos 6,000 hayop na ipamahagi sa mga magsasaka sa probinsya ng Davao de Oro.
0: At headline sa ating balitang international, malawakang protesta sumiklab sa Syria dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo.
1: Sa ibayong dagat pa rin, Iran na isang magibagkasundo sa US ayon kay Trump.
0: At sa ating balitang pampalakasan naman, Collins nagsalba sa Pilipinas kontra Uzbekistan.
1: At sa ating showbiz balita, reklamo laban kina Rhea Ramos, Samantha Panillo at Michelle D. Ibinasura.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin, 6 na minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Ay, teka muna ha, may pinamahaging maraming hayop, ano?
0: Oo.
1: Nagtataka lang ako dito talaga sa atin sa Misamis Oriental, sa parte Bukidnon. Wala akong masyado nakikitang kalabaw.
0: Wala masyado.
1: Dito, ano?
0: Dito, more on baka. The baka. At saka doon sa poultry.
1: Oo, no?
0: Yung manok.
1: May nakita akong kalabaw, isa lang sa may Mirayon. Nag-iisa lang. Nang bumiyahin ako, ha? Nag-iisang kalabaw. Sabi ko, wala masyado. O nga, napansin ko lang, ha?
0: Pero dito sa may bandang, ano, bandang Taguluan, yung mga papuntang Lagindingan, marami dyan.
1: Marami dyan?
0: Oo. Ang ilan nasa...
1: Mukhang kalabaw. Nakamarami ako na.
0: May nakita ko
1: minsan
0: dyan.
1: Hindi siya mukhang kalabaw. Pa-comedy lang. Pa-comedy lang.
0: At saka alam mo ba kung ano ang hindi comedy? Yung ano? Pagtaas talaga ng presyo ng gasolina.
1: Ay, ginoo ko.
0: Kahapon.
1: Papalo na naman ba ng 100?
0: Oo, umabot na ng halos 6 pesos ang pagtaas ng gasolina.
1: Ay, ginoo ko.
0: So, talaga. 4 pesos hanggang 6 pesos. At may tinitingnan din. For next week.
1: Papasko, malapit ang Pasko, heavy.
0: Merry Christmas.
1: Merry Christmas sa ating lahat. Ganda ng regalo. Parang dahil nga sa gyera, di ba?
0: At ngayon din, speaking of Pasko, nabanggit mo na din. Especially, today is the 100th.
1: Oy!
0: 100th.
1: Eksakto, 100.
0: Isang daang araw bago magpasko.
1: Merry Christmas. Sana na. Isang daang araw ng Pasko, binigyan ako ni Nel Arciaga.
0: Ano ibibigay ko? Koche. Parang totoo may ibibigay yan.
1: Sige. Ito na, bigyan natin sila ng regalong yung shout-out. Sa lahat ng mga nag-comment dyan sa ating live.
0: Si Tatay Nicolas sa Tangales family, laging nakikinig. Hi to Mami Elaine, Sir Glenn ha. May punta. Thank you for listening.
1: Uy, Merry Christmas na ha.
0: Oo, Merry Christmas na. Oo, ang bilis lang nga ng araw ngayon.
1: Yeah, man.
0: Si Mami Amy Balumadres naman. Hi, good morning sa mga taga-Kamamanan, kay Mayor Miles ha. Magandang umaga. And hi din daw kay Clark Montibon at kay Mami Marilyn Gonzalez.
1: Sige, basahin mo yan. May nahanap lang ako.
0: Ito pa. Si Lilin Puzon Galip naman mula sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Laging nakikinig. Tekang salamat po, Mami. At si Lalin Abonitalia Wiso ng King Louis Barbecue of Phase 2, Trinitas, Bugo. Ayan, maraming salamat. Shoutout sa inyo dyan.
1: Thank you. Magandang si morning
0: Glenn,
1: sa inyo.
0: Sir Glenn ng Barangay 17, good morning ha. Yung mga taga-Consolacion, District 2, sila Sir Joseph. Thank you sa inyong pakikinig at panunod. Si Mami Nilda Tolbowen Padel, mo shout out kay Ryan Piligrin, Dino Banbarida ng Kiboriao, Quezon. Patuloy din sila nakikilig ng Heart FM.
1: Ba, maraming salamat po. Magandang umaga. Dahil isang daang araw bago magpasko. Na late, nahanap ko pa. Wala sa library. Ni-report ko pa. Nawala. Sige, yan ang background natin para ma-feel naman natin yung Christmas.
0: Grabe
1: para
0: mo.
1: Para ma-excite tayo.
0: Eto na, narinig na natin yung mga ginagang kanta.
1: Diba?
0: Oo. Sir Efren Mayan, magandang morning. Happy Merry Morning. Gusto ko.
1: Ay! Diba?
0: Diyan sa City Homes, pala nang upon.
1: Ay, Oliver! Dabalgo, Merry Christmas! Mayong buntag, maulan na buntag sa tanan. Okay lang yan, blessing yan.
0: Oy, eto may... May nanonood sa ating artista.
1: Oy! Artista nanonood sa atin!
0: Para nahiya ako bigla.
1: Pinsan ko to.
0: Pinsan mo to?
1: Oo! Ikaw na mag-shoutout.
0: Hi to Sir Derek Ramsey.
1: Ay! Talaga, ay! Idol!
0: Nakikinig
1: sa atin, nanonood siya atin, Derek Ramsey.
0: Alam mo ba kung taga saan siya?
1: Taga saan?
0: Sa Marfox, sa Barangay Kudman.
1: Nandiyan si Derek ngayon? Nandiyan si Derek. Pupunta ako dyan, magpapa-autograph ako dyan.
0: Mayong buntag.
1: Pinsan!
0: Welcome to CDO.
1: Welcome to CDO, Insan. Maraming salamat, ha. Fet yun, magandang umaga. Mga tagahano po lang Taberia, si Lola Lalang, maraming salamat.
0: Ayan. Si Ate Marifel, Dikito Ayes naman. Shout out, ha. Salamat sa pagbabalita.
1: Oy.
0: At ang heart ng radyo po. We heart you too.
1: Ayan, Ito, Merry Christmas din, Susan Kake, ha. Magandang umaga sa inyo. Dali kayo, isang daang Pasko na lang. Kung papasok na tayo sa mga... The double digit na lang.
0: Ay, oo.
1: Diba?
0: Nakaka-excite
1: na yung Pasko.
0: So, alam niyo na, ihanda na ninyo ang inyong mga...
1: Christmas lights. Christmas trees.
0: Yun.
1: At ang mga angpaw.
0: Oo, oh, yun. Yun yun yung dapat ihanda talaga. Yun. Eto dapat. Dapat talaga nating ingrito si Mami.
1: Oh.
0: Mami Marilyn Gonzalez. Maing buntag, Mami. Para hindi lang nakita kagabi. Ingat palagi. Ayan. Ingat palagi, Mami. Happy and blissful 100 days before Christmas.
1: Aba.
0: Thank you so much, Gonzalez fam.
1: Yan na sa lahat ng mga mareregalo, ha. Ngayong Pasko, malapit na. May isa lang po ako talaga akong moto sa buhay. Paniniwala ko po talaga ito. Wala tayong magagawa.
0: Ano
1: pagbababa po sa 5,000, hindi ko tinatanggap.
0: Ay, grabe. Tandaan niyo po yan. Ata ko din po yung makikipaste na lang din.
1: Pagbababa sa...
0: Copy-paste na lang din.
1: Sabi naman si Tarn natin, bagarin yung naungay.
0: Grabe naman kayo.
1: Yan yun na po, nangangarap lang naman. Ano? Na-watching daw sa NMMC si Buntis.
0: Uy, no. Si Beth ng Barangay Punto. Ingat-ingat ka dyan, ha. We love you.
1: Merry Christmas sa'yo dyan. I-greet mo kami sa mga tag-NMMC.
0: Yes.
1: Ha? O, sige. Aras natin, oy! Eksakto, alas 8 ng nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Pareng Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batiansila sa bahagi ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arsiaga.
1: Ako naman Marlau Renio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Ihatid sa